0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alrighty, letters. So welcome to our program. In this hour, Igniters, we have Brother Cesario, Special Bible Study Igniters from Katbalugan, Summer Igniters. So it's so good that we have Brother Cesario as he continue Igniters in this hour in this program. So hope Brother Cesario is doing well today, as now ready to set go here. So shout out to all of you Igniters, wherever you are, and this will be in Filipino language, Igniters, Tagalog language. Brother Cesario, a blessed afternoon to you.
2: Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, sa pananampalataya. Kumusta ho kayo, mga kapatid? Ang inyong abang lingkod po na si Brother June Espinosa ay sa ngayon ay hindi pa ho nakaka-recover, no, sa kanyang ubo at sa kanyang sipon. Pagamat sa pamagitan ng tulong ng ating Panginoon ay patuloy pa rin nagagampanan ang ating obligasyon bilang isang mangaral na magpahayag ng salita, no, magpahayag ng pag-aaral patungkol sa kanyang banal na kasulatan, no. Maging sa ating mga tagapakinig sa gabing ito, saan man dako po naroroon ang bawat isa sa ating mga magiliw na tagapakinig ng programang Ignite Radio, isang mapagpalang gabi po mula sa inyo. Mula po dito sa Calvary City, Western Samar, ako po muli ang inyong kapatid na si Brother June Espinosa, at ako po ay naririto muli sa programang Ignite Radio upang magbahagi muli ng isang mensaheng makabuluhan at may kinalaman sa kaligtasan, no? Ngunit bago po nating umpisahan ang pag-aaral sa gabing ito, mga kapatid, ay nais ko muna pong magbigay muli ng isang maikling panalangin. At sa panalangin ko pong ito, mga kapatid, samahan niyo po ako. O Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagahari at nagbibigay ng kaligtasan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong walang sawang pagmamahal sa bawat isa sa amin, sa iyong gabay na ipinagkaloob sa bawat isa upang kami ay mailigtas sa lahat ng panganib sa sanglibutang ito. Lubos po kami nagpupuri sa iyong dakilang pangalan at umaasa sa iyong awa upang makamit namin, Panginoon, ang iyong salita ng kaligtasan. Patuloy po naway gabayan niyo ang bawat isa sa amin sa oras na ito ng aming pag-aaral upang aming maunawaan at maintindihan ang lahat ng impormasyong aming nais malaman buhat sa iyong banal na salita. Ikaw nawa ang manguna sa amin sa pag-aaral na ito, Panginoon, upang mabigyan mo po kami ng katalinuhan at kaliwanagan sa aming puso at isipan upang patuloy po naming maunawaan ang bawat nilalaman ng iyong salita at maging sukat sa aming kaligtasan ng lahat ng aming mga malalamang impormasyon sa gabing ito. Humihingi din po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang kung ano man ang mga nagawa naming pagkakamali bilang isang tao. Pagpapatawad nawa ang nais naming makamit sa iyo, Ama, upang sa pamagitan ng iyong pagpapatawad ay maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin na humarap sa iyong mabuting paghatol at maging matuwid kami sa iyong mga paningin. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyaya na iyong pinagkaloob sa araw-araw, at higit pa man ay nagpapasalamat kami na naging bahagi o parte kami ng iyong iglesia na may kaligtasan. At ang lahat ng ito ay aming sinasamo at tinadalangin sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas at mahabaging Diyos na si Kristo Jesus. Amen. Okay, so magandang gabi muli, mga kapatid. Lubos po akong nagagalak sapagkat ako po ay nabigyang muli ng paanyaya na magbigay muli ng isang dakilang pamamahayag sa gabing ito. Magkaganon pa man, mga kapatid, kung saan man kayo naroroon, naway ligtas kayo at medyo kakaiba ho ang panahon ngayon sa araw na ito. Medyo sa dako dito kasi sa summer, very unusual ang weather, no, ang panahon. Minsan maulan, tapos bigla na lang pong sisikat ang araw, tapos uulan naman pumuli. So, wala hong ligtas, no? So, ganun na lang po siguro yung nangyari dito sa inyong lingkod na si Brother June Espinosa. Nagkaroon po ako ng tawag nito mga sakit na medyo kakaiba, no? Medyo inuubo, tapos mamalatin na naman, tapos sip on, tapos lalagnatin sa gabi. Kaya magkaganon pa man siguro normal lang mo siguro yun, no, sa panahon natin. Pero so far okay naman po. Paano ang inyong kapatid na si Brother June, sapagkat hindi naman po nagkulang ang aking mga kamag-anak o aking pamilya na mabigyan ako ng kaakibat na gamot para sa nararamdaman kong lagnat, ubo at sipon, no, magkahalo na po. Okay, so again, good evening sa lahat. So, pag-uusapan po natin ngayon, very interesting ho ang topic natin, mga kapatid, no? May pinamagat po itong Seek Ye First the Kingdom of God, no? Tatapwat saliksikin nyo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, very interesting po, mga kapatid, sapagkat sa mga nagsisihanap ng katotohanan nyo, yung mga nagsasaliksik ng kaligtasan. Kumbaga, ito ho yung dapat nilang unang maintindihan sa salita ng Diyos, no? Kasi napaka-importante ho na kinakailangan po nating maging parte muna ng kanyang iglesia. Though iniisip ng iba, no, kahit hindi naman siguro maging parte ng iglesia, total, ang Diyos talaga magpagbigay, no? Yun yung iniisip ng iba. Pero iba ho po yung binibigay ng Diyos na pang-physical na pangailangan kaysa sa pang-spiritual naman na pangailangan. Dapat ho maging balance ho tayo. Kaya napaka-importante ho na maunawaan natin yung kahulugan ng versikulo na pag-uusapan natin sa gabing ito. Okay, so magsimula ho tayo dito, mga kapatid. So, ang topic ko natin is Seek Ye the First Kingdom of God, no? So, sa proposition po ng ating pag-aaral na ito, pag-uusapan ho natin ang aklat ng Mateo chapter 6 verse 33, no? So, ang nilalaman ho nito, una-una, prinsipyo, no? Principle. Pangalawa ho, kung kanino po ipinatutukoy ang mensaheng ito. Sa pangatlo naman po, dito natin malalaman kung ano yung nais ipahiwatig, ang priority ng ating Panginoon. At sa pang-apat, kung ano yung tinutukoy ditong Kingdom of God, no? Seek ye the Kingdom of God, no? Seek first the Kingdom of God. So ano yung tinutukoy ditong place, no? Lugar, no? Then sa panglima pong proposition sa ating pag-uusapan, yung pattern, kung ano yung pamamaraan kung paano tayo makalingap o paano natin matagpuan ang tinatawag itong kaharian ng Diyos. At ang pang-anim po, ang higit sa lahat, kung ano ang nais itong maibibigay na pangako once na nakita na natin ang tinatawag na kaharian ng Diyos, no? O yung sinasabi nating maging parte tayo sa kanyang kaharian. Okay, so ang pinaka-main objectives po ng ating pag-uusapan ito ngayong gabi, mga kapatid, maintindihan at malaman ng mga tagapakinig sa gabing ito kung ano ang kahalagahan at importansya, no, ng pagsaliksik at paghanap sa katotohanan hinggil sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, no? So ang pinaka main objectives natin is maunawaan natin o ng mga tagapakinig na malaman ang kahulugan nito. Okay, so sa panimula, mga kapatid, ay ating babasahin ang kabuuang mensahe ng aklat ng Mateo 6:33. Ganito po yung pagkakasabi, mga kapatid. Tatapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So dito po, mga kapatid, sa mensaheng ito ay nagkakaroon ng tinatawag nating kondisyon, no? Sabi ho dito ng ating Panginoong Hesus na bago nyo makamtan o makamit ang lahat ng mga bagay na nais nyo, ay hanapin niyo muna ang kanyang kaharian. Ngunit hindi lang po dito sinasabi na kaharian, maging ang kanyang katuwiran, no? So naging balanse po dito, mga kapatid, kaharian at katuwiran. Ang iglesia at ang kanyang kautusan, no? So dito natin matutukoy, mga kapatid, na kung ano man ang mga nais nating naisin sa buhay, once na ating hingin ito sa ating Panginoon, ay lahat ito ay pawang kanyang idaragdag, no? Magtiwala lang ho tayo, mga kapatid, sapagkat itong talatang ito ay may kasiguraduhan, no? Sabi kasi dito, once na nasa kaharian ka na niya o nasa loob ka ng kanyang iglesia, gawin mo ang iyong lahat ng mga obligasyon na maging parte ka o maging ang iyong responsibilidad sa loob ng iglesia. At sa pamamagitan nito ay sundin mo rin ang kanyang mga kautusan, no? Ang kanyang katuwiran, sapagkat kapag balanse ho, kapag lahat ng ito, ang dalawang ito ay iyong naisakatuparan bilang isang mabuting tagalingkod, isang mabuting Kristiyano, eh wala hong imposible na kung ano po ang nais nyong hingin sa Panginoon ay kanyang iibibigay ito ng walang pag-aalinlangan. Dito rin po, mga kapatid, sa talatang ito, kung uunawain po natin ang kanyang ibig ipakahulugan, no? Sinasabi dito ng ating Panginoon na ang lahat ng mga kayamanan na makikita natin dito sa sanglibutan ito ay hindi ho natin dapat nating asahan, sapagkat ang nais ho ipahiwatig ng ating Panginoong Diyos o Panginoong Jesucristo na temporary lang po ang lahat ng mga yaman na ating natatamo dito sa sanglibutan ito. Bagkos ginamit niya ang terminology, hanapin niyo muna ang kaharian at ang kanyang katuwiran bago yung ikalawa na sinasabi niyang lahat ng mga bagay na narito. So, kung makikita niyo at maunawaan niyo, mga kapatid, inuna niya ang kaharian at ang katuwiran. At yung mga susunod na mga talata ay kanyang pinahuli, kumbaga nasa hulihan na yung mga bagay na nais nating makuha sa ating buhay, no? Ini-emphasize niya rito, mga kapatid, na i-priority natin yung kaharian at ang kanyang katuwiran bago nating makuha o naisin na makamtan ang lahat ng mga bagay na kung ano man ang nais natin. Well, hindi naman masama, mga kapatid, kung mangarap tayo na magkaroon ng mga bagay, lalo na yung mga importante, mga mahalaga sa ating pamumuhay. Hindi naman ho masama. Pero magkaganoon pa man, mga kapatid, sinasabi dito ng ating Panginoon na i-priority nyo ang kanyang kaharian o ang kanyang katuwiran. O let's say, priority natin siya bago ang mga bagay na narito sa libutan ito. Okay, so dumako naman tayo, mga kapatid, sa mga keyword na ng talatang ito. Unawain ho natin kung ano yung nais ipakahulugan ng mga keyword na binanggit dito. Pag sinabing keyword, mga kapatid, ito yung mga terms, mga salita na makikita natin sa talata na kung saan kapag nakita mo yung keyword na yon, mas maunawaan mo kung ano yung nais ipakahulugan ng isang talata. So yung keyword na makikita natin sa Mateo 6:33 ay ang mga ito, mga kapatid. Una, saliksikin. O no? Tatapwat saliksikin ninyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag. So ang una ho dito, ang keyword na binanggit sa Mateo 6:33, hanapin. No? So paghahanap kasi, mga kapatid, no? Individual po yun. So, napapansin nyo, mga kapatid, meron tayong mga kamag-anak, kapamilya, na iba-iba ang pamamaraan ng pagsaliksik ng kanilang kaligtasan. Kaya ho, mga kapatid, hindi lahat ng ating pamilya or clan, no, ay nagiging parte ng ating iglesia na ating namulatan ngayon, no. Iba-iba ho kasi yung paniniwala nila, iba-iba rin yung pamamaraan nila ng pagsaliksik. Tulad nga ho rito sa amin, no, sa Church of Christ dito sa Binaliw, meron ho kaming miyembro dito na Church of Christ or part ng Iglesia ni Cristo dito sa aming lokal. Malaki ho yung lahi nila. Kumbaga, sila po ay siguro humigit kumulang mga 2 or 3 clan kapag nag-ano nga po yan, kapag nagkakaroon sila ng reunion, halos siguro isang buong covered court, no? Actually, hindi naman mapupuno, pero marami yung miyembro nila sa pamilya nila. Sa isang covered court, at least talagang mga kalahati siguro nun, talagang napupuno nila. So, makikita ho natin doon sa lahi nila, hindi ho sila pareho ng mga relihiyong kinaaniban, no? So, kaya nga sabi ko, sa paghahanap po mga kapatid, individual ho yan, no? Hindi po siya sasabing groupings. Kaya nga napapansin mo, minsan hindi na tayo lalayo kahit sa pamilya natin, hindi lahat ng pamilya natin puro Church of Christ. Ang iba, iba yung mga relihiyon, Baptist, o ano pa man yung mga relihiyong kinaaniban, magkakaiba po ang mga relihiyon. So sabi nga dito, no, seeking is a personal, kumbaga individual po yung pagsasaliksik, no, tulad nga rin po sa kaligtasan, individual dun po yung kaligtasan mga kapatid. Hindi po yan sinasabi na kung ano yung nagawang mong tama, pareho rin din sa nagawang tama ng iyong kapatiran. Magkakaiba ho tayo ng mga nagagawang kabutihan, magkaiba ho po nagagawa nating kamalian. So, hindi ho tayo puro pare-pareho. So, sa kaligtasan, magkaiba din po mga kapatid. So, dito, nagbibigay ng halimbawa dito mga kapatid, yung seeking is personal sa parable of lost coins, no, dito sa Lucas 15:18. 15:8 hanggang 9. So, dito may kita natin yung example, no, ng pananaliksik na kung saan mayroong isang babae na nawalan ho ng salapi, no? Pilak na salapi. Magkaganon pa man itong babaeng ito, hinanap niya ito sa buong magabi, no? Itong pilak na nawawala sa kanya. So para mas maunawaan ho natin mga kapatid, mas maganda ho siguro kung basahin natin. So ayon ho dito sa Lucas 15, versikulo 8 hanggang 9. Ganito po pagkakasabi mga kapatid. Atin yung basahin para mas maunawa natin. O aling babae na may 10 putol na pilak na kung mawalan siya ng isang putol ay hindi baga magpapaningas ng isang ilawan at wawalisan ang bahay at hahanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya. So dito mga kapatid, nagkakaroon po ng desire ang isang tao na magsaliksik once na meron siyang nawalan. So once na nawalan siya ng isang bagay, tulad na lang ho dito ng pagbibigay ng isang halimbawa dito sa aklat ng Lucas, no, dito sa talatang 8, sinabi ito, merong isang babae na nawalan ng putol na pilak, no, at sa pagkawala ng pilak na yaon ay nagningas siya ng apoy, nagbuka siya ng ilaw at nilinis niya ang buong bahay upang hanapin ng masikap ang isang bagay na nawala sa kanya. No? So makikita po natin ganun po pang mga kapatid ang pagsasaliksik, no? Kapag once na ikaw ay naghahanap ng isang bagay na importante sa iyo, magkakaroon ka po ng desired or willingness na hanapin ng isang bagay na yon. Ganun po mga kapatid ang nais ipahiwatigin ng Mateo 6:33. Hanapin niyo muna, no? So sa paghahanap po mga kapatid, kinakailangan po ng masinsinang pagsasaliksik, pagkakaroon po ng tatawag nating desire na hanapin na ang katotohanan. Sa pagkapatuloy po dito rin po sa aklat ng Lucas sa 15:9, ganito pagkakasabi, at pagka nasumpungan niya ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang mga kapitbahay na sinasabi, makipagtuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang isang putol na nawala sa akin. So dito mga kapatid, no, kapag ang isang bagay ay nahanap o nalingap na o nakita na ng isang mananaliksik, no, so nagkakaroon po ng tinatawag na satisfaction, kumbaga na satisfied ho yung babae dito sa Lucas 15 na nakita niya na yung bagay na kanyang inaasam, nakita niya na yung bagay na kanyang hinahanap, no. So sa huli mga kapatid, sa pagsasaliksik po, no, sa paghahanap ng babaeng ito sa kanyang bagay na nawawala na napaka-importante at ito ay kanyang nakita na at nasaliksik. Sa huli ho mga kapatid, siya ho ay nagalak, siya ho ay natuwa sapagkat nahanap niya ng isang bagay na napaka-importante para sa kanya. Kaya nga po mga kapatid, napaka-importante po na bago natin makamtan ang lahat ng mga bagay na naisin natin, napaka-importante ho na unahin muna natin hanapin or saliksikin ang isang bagay na napaka-importante sa atin. Kasi once na makita na natin ang pinaka-minimithin nating nais na isang bagay, eh dun ho tayo makakaramdam ng kasiyahan or satisfaction tulad ng nangyari kanina sa babaeng na nabanggit sa aklat ng Lucas 15, no? Sa mga bagay na hinahanap niya, then after niya itong hanapin, sinaliksik niya sa loob ng pamahay niya, at then after day ng kanyang paghahanap, nakita niyang isang bagay na yon, at pagkatapos ho, makamta niyang bagay na yon, nagalak ho ang babaeng ito, no? So dito natin makikita at mauunawa mga kapatid na napaka-importante po na kinakailangan ho nating dumaan muna sa pagsusumikap, sa paghahanap, no, sa paghihirap upang masaliksik natin ang isang bagay, maharap lang sa bagay. At the end of the day, once na makita natin ito, kaligayahan po at katuwa, kasiyahan ng makamit ng bawat isang tao na naghahanap ng tunay na kaligtasan. No, kaya nga importante, kaya nga sabi dito sa Lucas sa Matthew 6:33 mga kapatid na ang lahat ng mga bagay, no, na pawang idadagdag ng Diyos, parang mga secondary na lang po 'yan ng mga pangailangan natin. Yung tunay ho na kasiyahan na makikita natin sa ating bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, eh yung makita natin o masumpungan natin yung kaligtasan na maibibigay sa atin ng ating Panginoon, na mahanap lang natin sa tunay na kaligtasan sa pamamaraan na doon sa kaharian na ibinahagi sa atin ng ating Panginoon. Doon natin tunay na makakamit yung kaligtasan, kaya at katuwaan, no? Kung ano pa mas sa mga bagay na mga susunod pa na mga ibibigay ng Diyos, so parang hindi na yan masyadong priority tulad na lang ng pawang, kung anumang bagay na pawang idaragdag niya sa atin. So bakit ko po nabanggit yun mga kapatid, no? Sapagkat ang tunay po na kasiyahan ay yung makasumpong ka ng kaligtasan na maging parte ka ng kanyang kaharian, no, ng kanyang kaligtasan, na kung saan mga kapatid sinasabi ko po yung kung ano man yung mga bagay na pawang nais nating makamit sa buhay, tulad ko ng sinabi ko kanina, secondary na lang po yun, pero yung the best po na makamtan natin ay yung masumpungan natin yung kaligtasan sa pamagitan ng kanyang iglesia na kanyang itinatag. Yun po yung pinaka-importante sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita, na kung saan po nabanggit po sa Mateo 6:33 na sa pagsasaliksik ay kinakailangan nating hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, no? So ito po yung pinaka-main goal ho dapat natin mga kapatid, yung saliksikin at makasumpong tayo ng kaligtasan na maging parte tayo ng kanyang iglesia. No, kasi yung mga bagay na nais nating makamit mga kapatid, wala ho po yung sabi nga, hindi siya profitable, kumbaga profitless po yun mga kapatid. Kumbaga wala ho tayong mahihita at the end of the day, no? Sabi nga kapag namatay ang isang tao, hindi ho natin madadalang lahat ng mga kayamanan na narito sa sanglibutan ito. Pero once na nasaliksik mo o nahanap mo yung pinaka importanteng bagay, yun ay yung maging partika ng kanyang iglesia at matupad mo ang kanyang mga kautusan at magampanan mo ang iyong responsibilidad na bilang isang Kristiyano, yun po ang pinaka higit or pinaka the best na bagay na nasumpungan nyo, no, sa buong buhay nyo mga kapatid. Okay, so ano nga ba yung tamang pamamaraan, pinakatamang attitude, no, upang masumpungan natin or mahanap natin yung katotohanan. Actually, mga kapatid, meron hong preparasyon po sa pagsasaliksik, no? Hindi ho yung naging parte ka lang ng iglesia dahil napilitan ka lang or naanyayahan ka lang. Hindi ho naging parte ka ng iglesia dahil parang no choice ka kasi gusto mo lang maligtas. So sa pagsumpong po o sa pagsaliksik ng tunay na kautusan, tunay na kaligtasan sa piling ng ating Panginoong Hesukristo, kinakailangan ho ay may may sinasabi ho nating tatawag nating may willingness ho dapat, no? So dapat po sa pagsaliksik ng ating Panginoon, kinakailangan po nating buong puso ho nating tatanggapin at uunawain ng ating Panginoon. Tulad na lang po ng pinapahiwatig sa aklat ng Esra, no? Sa kapitulo 7 versikulo 10, nagkaroon ho ng preparasyon ng ating tagalingkod dito na si Esra, no? Na kung saan ang kanyang puso ay inilagak niya sa Panginoon sa pagsaliksik ng kanyang mga kautusan, no? So para mas maunawaan ho natin, mga kapatid, basahin ho natin, no? So ayon po dito sa aklat ng Esra, kapitulo 7, versikulo 10, ganito pagkakasabi: sapagkat inilagak ni Esra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon at upang gawin at upang magturo sa Israel ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan. So, meaning mga kapatid, sa pagsasaliksik ho ng kaharian at katwiran ng ating Panginoon, kinakailangan ho natin na aware ho tayo, no? Kinakailangan po natin na 100% na kailangang ilagak natin ang ating puso at ating isipan upang hanapin or saliksikin ang kanyang kaharian, no? Kanyang katwiran, no? Ang kanyang kautusan, sapagkat kapag sa pagsasaliksik, eh kung hindi ka naman interesado, so parang useless lang po na maging parte ka ng kanyang iglesia, kasi kumbaga napilitan ka lang at parang kung iisipin natin parang wala doon sa buong puso mo or wala ka sa sarili mo na tuparin ang kanyang mga alituntunin o kanyang mga kautusan. At sa pagsasaliksik din po mga kapatid, kinakailangan mo rin syempre mag-efforts, no? Ika nga, hindi dahil gusto mo lang, bagkus kinakailangan mo talagang kumilos, mag-effort. You need to take an actions para mahanap mo yung nais mong masumpungan, no? Tulad na nga dito ng sinasabi dito sa Mateo 7, 7 hanggang 11, no? Basahin natin mga kapatid, no? Dito. Ayon dito sa aklat ng Mateo, versikulo 7, hanggang 9, hanggang sa ganito pagkakasabi mga kapatid: magsihingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong, magsituktok kayo at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. So dito mga kapatid, napakalinaw, no? Sa pagsasaliksik, kinakailangan nyo pong mag-efforts, no? Sa paghingi, kinakailangan yung you need to take an action. Kung gusto mong humingi sa Panginoon, kinakailangan mong i-open ito sa Kanya. Kinakailangan mong ihiling ito sa Kanya. Kinakailangan mong ihiling kung ano mo yung mga bagay na nais mong hingiin sa ating Panginoon. So, madali sabi mga kapatid, sa paghahanap, it takes an effort, it takes an time na kinakailangan mong magkaroon ng dedication and willingness na suriin o hanapin ang tunay na kaligtasan sa pamagitan ng kanyang kaharian at ng kanyang katwiran. Okay, so dumako muli tayo mga kapatid sa ikalawang keyword na nabanggit kanina sa aklat ng Mateo 6:33. Ang unang keyword kanina is seek or hanapin or saliksikin, no? Ang ginamit dito kanina sa Mateo 6:33, tatapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. So ang ikalawang keyword dito is ninyo. So sino po yung pinatutukuyan sa talatang ito? Well, of course mga kapatid, kumabasa ho natin ng buong masinop ang aklat ng Mateo 6. Well, ang ating Panginoon ay nagbigay ng isang salansayin sa bundok ng Jordan, doon sa Mount of Jordan, na kung saan ang ating Panginoon ay namahayag doon sa nakararami, no, sa maraming tao sa mga araw ding yon. So, ang kanyang mensahe ay para sa mga tao na gustong maging tagalingkod o maging parte ng kanyang kaharian. So, basahin nyo natin, mga kapatid, kung ano ang nais ipahiwatig ng ating Panginoong Hesukristo dito para sa lahat na gustong magsisunod sa kanyang aral. So, ayon nga mga kapatid sa pahiwatig ng ating Panginoon sa mga tagapakinig, inihalimbawa niya dito sa aklat ng Mateo sa 5, no? Mateo 6:25, ganito yung kanyang pagkakasabi upang maalis ang mga bagabag o pag-aalinlangan ng mga taong gustong maging parte ng kanyang kaharian. So, ganito ang pagkakasabi sa Mateo 6:25, ating huunawain mga kapatid. Ayon dito sa aklat ng Mateo 6:25, kaya nga sinasabi ko sa inyo, which is sa mga tao na nakikinig sa mga araw na ito, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano bagang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan kung ano baga ang inyong daramtin. Hindi baga mas mahigit ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit. So dito mga kapatid, mauunawaan natin ng lubusan na kung bakit ganun na lang ang nais iparating ng ating Panginoong Hesukristo na mas mabuting unahin muna ninyo ang kanyang kaharian. O unahin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran sapagkat nais ng ating Panginoon na huwag tayo mabagabag sa lahat ng mga bagay na nais natin, no? Kasi sabi niya, ba't kayo matatakot na hindi makain sa isang araw? Ba't kayo matatakot na walang susuotin na damit sa isang araw, no? Bagkus sabi ng Panginoon, bakit hindi niyo muna unahin na hanapin ang aking kaharian at unawain ang aking mga salita, ang aking katwiran? Bagkus nababagabag kayo sa lahat ng mga bagay na inyong kakamtin, no? Inyong mga bagay na inyong nais na makamit, no? Sabi ng Panginoon, huwag niyo kayo mag-alala sa mga bagay na 'yan kasi lahat 'yan ay mga secondary lamang, sabi niya, no? Ang priority is kailangan lang muna na magkaroon kayo ng focus sa inyong spiritual na pangailangan bago ang mga bagay na 'yan, no? Sapagkat mas importante ang buhay, sabi ng Panginoon. Mas importante ang ating mga kaluluwa na ma-settled muna ang ating mga kaluluwa, kumbaga, ma-secured muna ang ating mga kaluluwa kaysa mga bagay na pangailangan natin dito sa sanglibutan ito. So, yun yung nais i-priority ng ating Panginoon. Yun ang nais niyang ipahiwatig sa ating mga tagasunod o kung sino pa man sa mga tao na hindi pa parte ng kanyang kaharian. So, sabi ng Panginoon, huwag kayong mabagabag sa mga bagay na yan sapagkat lahat ng yan ay kaya kong ma-provide sa inyo. Lahat ng yan ay kaya kong maibigay sa inyo. Bagamat kinakailangan muna ninyong maging parte ng aking kaharian, no? At sundin ang aking katwiran. Kasi sabi nga dito sa Mateo 6:33, kasi ang lahat ng mga bagay na yan ay pawang idaragdag ko na lang sa inyo. Yun yung pinaka main objectives, no, ng ating Panginoon. Yung maging secured muna ang ating kaluluwa, no? Bago yung bago niya maibigay ang lahat ng mga bagay na lahat ng mga bagay na kinakailangan natin. So yun yung pinaka main objectives ng ating usapin ngayon sa gabing ito mga kapatid, no? Na i-settled o i-secured muna natin ang ating mga kaluluwa sa papaanong paraan mga kapatid, sa pamamagitan na maging parte muna tayo ng kanyang kaharian, maging parte tayo ng kanyang iglesia. Kasi ang lahat ng mga bagay naman yung mga kapatid na ating inaalala sa araw-araw, maibibigay naman yan, maipoprovide naman yan ng ating Panginoong Hesukristo o ng ating Panginoong Diyos. Pero sabi ng Diyos, mas importante ang buhay, mas importante ang inyong kaluluwa. Kasi ang ating katawan mga kapatid, may hangganan yan. Sapagkat alam ko mga kapatid na ang ating physical na pangangailangan, physical na, kumbaga ang ating physical attributes, lahat ho ay limitado, no? Pero yung ating kaluluha, kumbaga yung pangailangan niyan ho na may bibigyan ng ating Panginoon, limitless yan, walang katapusan yan, no? Kaya nga sabi, ganoon na lang yung pag-aalala ng ating Panginoon, no? Na mas i-priority niyo muna ang masaliksik o mahanap o masumpungan ang aking karian. Bagkos ang lahat ng mga bagay na mga nais natin, well, of course, may po-provide at may po-provide ng ating Panginoon yan. Sapagkat ayon nga dito, mga kapatid, kung mabasa natin, no, sa aklat ng 2 Corinto 5:10, no, sabi dito, kung ating uunawain, sa aklat ng Corinto Kapitulo 5 Versikulo 10, sabi dito, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. So, ganun na lang po, mga kapatid, ang pag-aalala ng ating Panginoon. Sabi niya nga, unahin niyo muna ang katuwiran, no? Unahin niyo muna ang karian sapagkat kinakailangan muna masettled ang inyong kaluluwa, no? Kasi sabi nga dito, mas importante ang kaluluwa kaysa sa katawan. Kasi sabi niya rito, kailangan ng tao ay humarap sa hukuman, no? Sa hukuman ng ating Panginoong Jesucristo, kasi ang paghatulos sa pamagitan ng ating mga gawa, no? Sa pamagitan ng ating gawa, no? Sa katawan, no? Yung mga nagawa natin dito sa mundong ibabo na to, tayo ho ay hahatulan, no? Pero kung ang ating pag-iisip at ang ating mga puso at ating isipan ay nakagugol para sa ating pang-espiritual na mga pangailangan, eh wala tayo dapat ikabahala, no? Pero kung ang ating mindset lamang ay ang ating pangailang spiritual at hindi natin napaglaanan ng panahon ng ating kaluluwa, napakahirap po nun, mga kapatid, sapagkat sa oras ng paghuhukom, no? No? Iba ho yung kapatawaran, iba ho yung tatawag nating paghuhusga sa mga taong na kay Kristo at yung mga taong wala kay Kristo, no? So maswerte ho yung mga katulad ho nating mga Kristiyano na na kay Kristo, no? Naging parte kay Kristo kaysa sa mga tao o yung mga kaluluwang labas sa iglesia, no? Kaya napaka-importante ho, mga kapatid, na sa mga hindi pa converted bilang isang Kristiyano, importante ho na mas gugulin nyo po yung panahon nyo muna na hanapin ang kanyang kautusan at ang kanyang kaharian upang sa ganon, sa oras ng paghuhukom, naka-prepare na ang inyong mga kaluluwa, ika nga kumbaga secured na ang inyong mga kaluluwa sa oras ng paghuhukom ng ating Panginoong Hesukristo. At bakit ho napaka-importante na masaliksik muna ang karian o mahanap muna ang karian at tuparin ang kanyang makatwiran? Well, of course, napaka-simple lang po, mga kapatid, ang sagot sa mga bagay na yan. Kung mabasa po natin ang aklat ng 1 Pedro, Kapitulo 2, Versikulo 9, ganito ho ang pagkakasabi, mga kapatid. Ayon dito, no? Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkakasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So napaka-importante ho, mga kapatid, na maging parte ng iglesia sapagkat ang mga taong pong tinawag ay tinatawag pong mga taong nakalingap o nakahanap na ng kaharian at naging parte na ng iglesia, sila ho yung tinatawag ng mga taong banal, bayang banal, no? Sapagkat inari na po tayong ganap ng Diyos, no? Kaya sabi nga na napaka-importante nga unahin ng kaharian, maging parte ng iglesia. Kasi po, sa pamagitan po ng pamamaraang iyon, maikukonsider ka na isang banal, no? No? Compare sa mga tagasunod na hindi nakasumpong ng kaharian at hindi nagtutupad ng kanyang katwiran o kanyang kautusan, hindi ho sila may kukonsider na mga banal. Kaya nga sabi po, unahin nyo kasi ang ating ang kanyang katwiran sapagkat sa pamamagitan ng kanyang katwiran kayo ho ay makakapasok sa kanyang kaharian At sa pamamagitan ng kanyang katwiran, masusumpungan nyo ang tunay na iglesia na may kaligtasan. At sa pamamagitan yon, sa pamamagitan niya on ay magiging parte ka ng bayang banal na kanyang ililigtas, no? So napaka-importante po na maging parte muna ho tayo ng kanyang iglesia na kanyang ililigtas, sapagkat sa pamagitan noon, mga kapatid, no, sa pagkahiwatig dito sa 9, na kung saan ang bayang ito ay siyang bayan na kanyang aariing ganap, o pag-aaring sarili ng Diyos, no, yung maging parte ka ng kanyang bansang banal ay isang malaki pong kagalakan, no. Ang maging parte ka ng kanyang iglesia ay isang, ay masasabi nating isang malaking karangalan, no, sapagkat at tayo'y tinawag mula sa kadiliman hanggang mapunta tayo sa kanyang kaliwanagan, no. Itong mga banal na ito na dating napariwara, no, sabi pa nga tayong mga dating mga tao na tinawag mula sa kadiliman, ngayon ay napunta na sa kaliwanagan, at ngayon ay inari ng isang bayang banal, bansang banal, no. Kaya napaka-importante ho, mga kapatid, na i-priority ng mga taong tagasunod or mga taong nagsasaliksik pa ng kautusan ng Diyos, na kinakailangan maging parte muna ng kanyang iglesia, at kailangan to pa rin ng kanyang katwiran upang sa ganon mai-consider ang isang taong ito na maging parte ng kanyang iglesia na kanyang ililigtas nga, no, sa pagdating ng paghuhukom. So ganun po, mga kapatid, ang importansya, no, ang kaimportante ng o kahalagahan ng na maging parte ho tayo ng kanyang iglesia. Kaya napaka-importante ho dito sa Mateo 6:33 na i-priority na hanapin ang kanyang kaharian at sundin ang kanyang katwiran. Okay, so dumako naman tayo, mga kapatid, sa ikatlong keyword, no. Ang unang keyword kanina na ating nabanggit, no, ang unang keyword ay hanapin, no, na kung saan kinakailangang hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. So napag-unawa natin kung anong ibig sabihin ng keyword na nabanggit na una, which is ang hanapin. Ang ikalawang keyword dito, mga kapatid, ay ating nabanggit na naman kanina, ay ang sinasabi ditong ninyo, na kung saan ito'y tumutukoy sa mga taong gustong maging tagasunod ng ating Panginoon. Ngayon, dumako tayo, mga kapatid, sa ikatlong keyword na sinabing muna, or kung iintindihin natin is first, no? Kumbaga, i-priority muna, no? Kung ano yung priority na ibig ipakahulugan dito, mga kapatid, so ating itong pag-uusapan. Kasi dito nga sinasabi dito, may condition muna bago mo makuha o bago mo malingap o mahanap ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Syempre, kinakailangan mo nang unahin ang kanyang unahin ang pagsaliksik sa kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. So bago mo mahanap o masunod ang kanyang katwiran, so kinakailangan mong magkaroon ng, sabi nga nila, kinakailangan merong kondisyon, no? Kumbaga meron kang isasakripisyo. Ano yung mga dapat isakripisyo, no, para malingap o mahanap mo yung kaharian at ang kanyang katwiran. So dito, mga kapatid, mabasa natin ang aklat ng Lucas, no, para mas maintindihan natin, no. Aklat ng Lucas, kapitulo 18, versikulo 22, ganito ang pagkakasabi, mga kapatid. Na kung saan mabasa natin dito, kapatid, sa aklat ng Lucas 18, merong isang pinuno dito na nagtanong sa ating Panginoon. Sinabi niya rito, at tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay?" Sa 19, sinabi ng Diyos, at sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa ang Diyos lamang." Sa 20, ganito pagkakasabi, "Talastas mo ang mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ang ina." So sabi naman dito ng pinuno, "Ginanap ko ang lahat ng mga bagay na ito buhat pa sa aking pagkabata." Pero anong sabi ng ating Panginoon, no? Sabi niya rito, At nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Anong kulang na yon, mga kapatid? Sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. So yung mga bagay na yon, mga kapatid, yun nga sinasabi ko, bakit ang mga tao ay nababagabag na mawala ng mga pagkain, mawala ng mga damit o ano pa mang mga bagay dito sa mundo. Samantalang dito makikita natin sa mga talatang ito dito sa Lucas 18, no? Na sinabi pa nga ng Diyos na ipagbili mo ang lahat ng mga bagay na meron ka, ipamigay mo ang lahat ng mga ari-ari ang meron ka sa mga dukha, no? So dito, mga kapatid, makikita natin na walang saysay ang lahat ng mga bagay na tinatangkilik dito sa libutan ito. Bagkos ang importante ay magsunod tayo sa ating Panginoong Jesus, no? So dito napakalinaw ho, self-explanatory ho, mga kapatid. Isinasad ho dito sa talatang ito na kung anumang bagay ang meron ng isang tao, hindi ho importante yon. Kung ano ang mga bagay na meron ka ngayon, baliwala ho sa Panginoon. Kung hindi ka naman susunod sa kanya o kung hindi mo naman nahanapin ang kanyang kaharian o kung hindi mo naman susundin ang kanyang katwiran, ang lahat ho ng mga bagay na meron kayo o meron tayo ay kumbaga wala ho yung kapakinabangan sa huli, no? So napaka-importante ho, mga kapatid, na ang pinaka main objectives natin sa ating buhay ay hindi ho, sabi pa nga po, ay hindi makahanap ng mga bagay na makapagpapaligaya sa atin pisikal, kundi ang mga bagay na makapagbibigay sa atin ng buhay na walang gal, buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pang-espiritual. At kanino natin mahanap yun, mga kapatid? Sa pamagitan kay Kristo o sa pamagitan ng pagsunod natin sa kanyang kautusan. At higit pa man, mga kapatid, ay masusumpungan natin ang kaligayahang ito o tinatawag nating buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pagiging parte or maging isa tayo sa iglesia na kanyang itinatag, na sa huli yun ang iglesia na kanyang ililigtas, no, sa pagdating ng mga panahon ng paghuhukom. Okay, so sa pagpapatuloy uli, mga kapatid, magbigay pa tayo ng isang salaysayin na mabasa natin sa aklat ng Mateo 19:29, no? So, ano pa ba yung mga bagay nating kinakailangan natin isakripisyo alang-alang na masumpungan natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran? So, basahin ho natin dito sa aklat ng Kapitulo 19:29. Ganito po ang pagkakasabi ng ating Panginoon. Ayon dito, mga kapatid, sinabi niya, at ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o ang mga anak o ang mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng 100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. So, napakahirap po, diba, ng sitwasyon ng ganito, mga kapatid. Imagine pati yung pamilya mo, yung anak mo, yung kapatid mo. Basta lahat ng parte ng inyong kamag-anak ay kinakailangan mo isakripisyo, maging ang lahat ng iyong mga kayamanan sa mundo. At ang kapalit nito ay ang pagsunod kay Kristo, pagsunod sa ating Panginoon, no? So, dito may kita, no? Kung hindi talaga matibay ang iyong pananampalataya, for sure, susuko ka, no? Pero sabi ng Ama, kung isasakripisyo mo naman ang lahat ng bagay nito, kapalit naman ng iyong buhay na walang hanggan, well, I think, mas higit pa ito kaysa lahat ng mga bagay dito sa sanglibutan ito, mga kapatid. Ano? O ganun pa man, mga kapatid, yun ang naisipahiwatig ng aklat ng talata, no? Sa ating pamagat, no? Na hanapin nyo muna ang kaharian ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God. So, ganun ho talaga, mga kapatid, na ang lahat ng mga bagay na meron tayo dito sa libutan ito, pakailang beses ko na pong sinabi, ito po ay panandalian lamang, ito ay limitado lamang, ito ay secondary lamang, no? Bagamat kung ang pagsunod natin at paglingap natin, paghanap natin sa katotohanan sa pamagitan ng kanyang kaharian, ng kanyang iglesyang at itinatag at ang kanyang mga katwiran na ibinahagi sa atin, no, sa kanyang banal na kasulatan. Kung ito naman ay makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So parang baliwala ho lahat ito, mga kapatid, na ating mga natatamong mga kasaganaan dito sa libutang ito. Kasi lahat po ng mga bagay na ito ay pawang may katapusan. Unlike sa buhay na walang hanggan na ibabahagi sa atin ng Panginoong Hesukristo o ng ating Panginoong Diyos, ito ay kumbaga limitless, walang katapusan. Ang buhay na walang hanggan na ating ninanais o nais nating makamit ay may bibigay ito ng Diyos sa pamagitan ng ano, sa pamagitan ng pagsunod natin sa Kanya, no, ng buong pusong pagtanggap natin sa Kanya. So napakalinaw ho, mga kapatid, no, no, meron ho kailangan nating isakripisyo, pero bagamat ganun pa man, mga kapatid, nakikita naman natin na napakalaki naman ng kapalit nito, no, na mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan at higit pa man doon ay makapiling natin ang Diyos, no, sa oras ng paghuhukom, no, na kung saan tayo ay naging parte ng kanyang kaligtasan na ibinahagi dito sa atin, no. So actually hindi lang naman mga bagay dito sa buong mundo ang naibahagi niya, pati naman itong kaligtasan. Medyo nga lang yung tayo minsan medyo nasisilaw tayo sa mga material na bagay, nakalimutan natin na meron pang mas higit na bagay na dapat nating malingap. Yun ay yung tinatawag na buhay na walang hanggan na naibigay na ng ating Panginoon simula pa nung una, no. Dahil nga iniisip natin, dahil nandito tayo sa mundong ibabaw, so parang nasiset aside, no, yung naipangako niyang buhay na walang hanggang sa atin. So magkaganon pa man, mga kapatid, sa pagkapatuloy ng ating mga pag-i-study, at least nai-recall sa atin, no, na mayroon pang higit na mas mga importante sa mga bagay na narito. Yun ay walang iba, mga kapatid, kundi ang naipangako niyang buhay na walang hanggan. So sa pagpapatuloy, mga kapatid, tayo magbasa pa ng mga aklat para mas magkaroon pa tayo ng maraming impormasyon. Okay, so sa pagpapatuloy, nais ng Diyos na unahin siya, no? Nais ng Diyos na siya ang i-priority, no? Well, nagpapatunay ho, mga kapatid, ng ating Panginoon ay very demanding. Demanding in a right way naman, no? Kasi kung iisipin natin, masakit para sa atin, no, na iwan natin ang ating mga magulang, iwan natin ang ating mga kapatid, ating mga asawa, at ang mga bagay na meron tayo ngayon, kapalit ng kanyang demand na siya ang maging una. Pero bagamat ganun pa man, mga kapatid, alam naman natin na mas higit naman sa lahat ng mga bagay na ito, no, ang kanyang request sa atin na unahin natin, kasi siya lang naman talaga, no, ang may kakayahang magbigay sa atin ng buhay ng walang hanggan. Wala hong kakayahan ang pamilya natin, wala hong kakayahan ang mga yaman sa mundo na makapagbigay ng buhay ng walang hanggan, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Kaya ganoon na lang po yung demand ng ating Panginoon, na unahin niyo ako, kasi yung mga

mahal niyo sa buhay, kung ano man yung mga yaman na meron kayo dyan sa sanglibutang iyan, yan ay hindi makapagbibigay ng buhay na walang hanggan, kundi ako lamang, yun ang sabi ng Panginoon. So, kaya nga naman talaga mga kapatid na may karapatan siyang mag-demand na unahin siya. Kasi anuman nga ng mga nabanggit kong kaninang mga bagay, ay hindi ho makapagbibigay ng buhay na walang hanggan sa langit, kundi sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Diyos. So, okay, so magbasahin natin sa talatang Exodus 13:2, no? Ganito po ang pagkakasabi mga kapatid. So ganito po ang pagkakabasa. Ayon po sa aklat ng Exodus kapitulo 13 versikulo 2. Sinabi po dito ng ating Panginoon mula kay Moises, "Pakabanalin mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at maging sa hayop, ay akin." So napakalinaw ho mga kapatid kung bakit ganun na lang po mag-demand ang ating Panginoon, no? Ang request niya, iwan mo ang inyong mga magulang, iwan mo ang inyong mga kapatid, ang inyong asawa, at lahat ng inyong mga tinatangkilik, sapagkat ito po lahat ay akin, sabi ng Panginoon. So wala nga ho talaga tayong sukat kabigin mga kapatid, kasi ang lahat ng mga bagay na meron tayo ngayon ay sa Kanya, no? Kaya ganun na lang po ang request ng ating Panginoon na unahin niyo ako, kasi ang lahat ng inyong mga bagay na tinatangkilik, pamilya, mga mahal sa buhay, mga bagay na kung merong kayong tinatangkilik ngayon, lahat yan ay nanggaling sa akin. So yun yung pagkaka yun ho yung pagkakasabi ng ating Panginoon, no? So wala ho tayong sukat kabigin sa mga bagay na yun, kasi alam ho natin ng lahat ng meron tayo sa mundong ibabaw ng yun, yan po ay lahat ay nanggaling sa ating Panginoon. Okay, so sa pagpapatuloy mga kapatid, magbabasa pa tayo ng ibang mga aklat. Ayon naman po dito sa aklat ng 1 Juan kapitulo 2 versikulo 15 hanggang 17, ganito ang pagkakasabi at ipong unawain mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa atin ay, "Huwag niyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama." 16. "Sapagkat ang lahat ng nasa sanglibutan ay masamang pita sa laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sanglibutan." 17. "At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pitang yaon, datapwat ang mga gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman." So dito ho mga kapatid, napakalinaw para sa ating panghuling versikulo mga kapatid. So atin na lang pong palalawakin ang ganitong pagsasalaysay sa pinakahuli nating versikulo sa gabing ito, no? So dito po mga kapatid, ninais ng Diyos na ang lahat ng mga bagay na dito sa sanglibutang ito ay pawang lumilipas, no? Lahat ng mga bagay na narito sa sanglibutan ay may kukonsiderang masasamang pita, no? Masasamang mga kapalaluan, no? Kung anong mga bagay na mayroon dito sa sanglibutang ito ay matuturing na sabi pa nga, masabi nating may katapusan, no? Sabi ng ating Panginoon, no? So sabi nga dito rin sa 15, lahat ng mga bagay dito sa sanglibutan at ang umiibig dito sa sanglibutan ay wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. So ganoon na lang po mga kapatid, no? Ang nais ipahiwatig ng ating Panginoong Diyos, no? Na kung saan kung sino lang lamang ang gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon, siya lamang ang mananahan sa kanya magpakailanman. So napakalinaw ho mga kapatid na kung ano man mga bagay na meron tayong sanglibutang ito ay sabi nga, wag nating masyadong i-priority, kasi at the end of the day, napaka-normal ho mga kapatid na mga bagay dito sa mundo ay may hangganan. Pero ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang buhay na walang hanggan ay patuloy at mananatili magpakailanman. At ang kanyang mga pangako na ibinahagi

0: puri, manalangin at magbigay ng karapat-dapat na pagsamba sa ating Panginoon. Inanyayahan po namin kayo at ang inyong buong pamilya. Patuloy po tayong matuto, lumago sa pananampalataya at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat po at maraming salamat sa ating Panginoon. Ang ating pag-aralan ngayon ay patungkol sa ang trabaho sa Panginoon ay hindi dapat ginagawa lamang kapag may nakakita. Colossians 3:23 hanggang 24. Ngayon mga kapatid, may kilala tayong tao o marahil tayo mismo na iba ang ugali kapag may nakatingin kumpara sa kapag wala. Masigasig sa trabaho kapag naroon ang amo, ngunit tinatamad at nagpapabaya kapag wala nang nagmamasid. Masipag maglingkod sa iglesia kapag maraming tao ang nakakakita, ngunit kaunti na lamang ang pagsisikap kapag walang papuri o pagkikilalang matatanggap mula sa kanila. Ito ay isang karaniwang hilig ng tao ang gumagawa ng mabuti para sa panunod sa halip na dahil sa tunay na katapatan. Ngunit ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito? Sa maikli ngunit makapangyarihang talata sa ating pag-aaral. Ngunit ngayon, mga kapatid, batay sa Colossians 3:23-24, malinaw na itinuro ni Apostol Pablo na ang ating paglilingkod ay hindi dapat nakasalalay sa kung sino ang nakatingin sa atin, kundi sa katotohanan tayo ay naglilingkod sa Panginoon mismo na nakakita sa lahat ng oras at siyang magbibigay ng tunay na gantimpala. Ngayon mga kapatid, ano ang layunin ng pag-aaral na ito? Una, maunawaan natin ang konteksto at kahulugan ng Colossians 3:23 hanggang 24. Pangalawa, matukoy natin ang pagkakaiba ng paglilingkod na para sa tao kumpara sa paglilingkod na para sa Panginoon. At pangatlo, matutunan natin kung paano ilapat ang prinsipyo ito sa ating trabaho, paglilingkod sa iglesia at pang-araw-araw na buhay. Manalangin muna tayo mga kapatid bago tayo magsimula. Amang mapagmahal, salamat po sa inyong salita na nagtuturo sa amin ng tunay na kahulugan ng paglilingkod. Buksan mo po ang aming mga puso upang maunawaan na ikaw ang aming tunay na pinaglilingkuran. At patawad po sa aming nagawang kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon mga kapatid, tanong muna, naranasan na ba natin mas masigasig tayo kapag may nakatingin sa atin kumpara kapag wala? Ano sa palagay natin ang dahilan nito? Sagutin po natin yan sa ating isipan mga kapatid o sa ating sarili. Ngayon mga kapatid, tignan natin ang background ng ating talata sa aklat at sa konteksto ng pangyayari. Ang sulat sa mga Kolosas ay isinulat ni Apostol Pablo tulad ng Efeso habang siya ay nakabilanggo. Colossians chapter 4 verse 3. chapter 4, verse 18. Ang layunin ng sulat na ito ay upang itama ang mga maling turo na dumarating sa iglesia ng Colossus. Mga turong nagsasabing kulang ang si Kristo lamang at kailangan pa ng ibang karagdagan, kaalaman o gawain upang lubos na maligtas. Sa unang dalawang kabanata, itinuro ni Pablo ang kasapatan at kadakilaan ni Kristo na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Colossians chapter 1 verse 15. At nasa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ng katawan. Colossians chapter 2 verse 9. Sa ikatlong kabanata, muli katulad ng sa Efeso, gumawa si Pablo ng paglipat mula sa doktrina tungo sa praktikal na pamumuhay kung paano dapat mamuhay ang isang tao muling binuhay na kasama ni Kristo. Colossians chapter 3 verse 1. Ang agarang konteksto ng ating talata ay ang tagubilin ni Pablo sa mga alipin. Colossians chapter 3 22 hanggang 25 at sa mga Panginoon. Colossians chapter 4 verse 1. Dahil sa panong iyon, karaniwan sa lipunang Romano ang pang-aalipin at maraming Kristiyanong alipin ay bahagi ng iglesia sa Colossus. Ang isang natural na tukso para sa isang alipin ay ang magtrabaho ng may pagkukunwari, magpakita ng sipag lamang kapag nakatingin ang amo, ngunit magpabaya kapag wala ang amo. Sa kontekstong ito, nagsalita si Pablo ng Colossians chapter 3 verse 22. Sabi niya, mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa inyong mga Panginoon ayon sa laman, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na magtakot sa Panginoon. Ang salitang talata sa Colossians 3:23 sa ka-24 ay ang direktang pagpapatuloy at paglalahat ng prinsipyong ito, hindi lamang para sa mga alipin, kundi para sa lahat ng gawain natin, kahit ano pa ito. Mahalagang tandaan, mga kapatid, bagamat ang agarang konteksto ay tungkol sa mga alipin at Panginoon, ang prinsipyong na itinuro dito ay pangkalahatan at naangkop sa lahat ng uri ng paglilingkod at trabaho, sa ating trabaho, sa ating tahanan, sa ating paglilingkod sa iglesia at sa lahat ng ating ginagawa. Ngayon, ang tanong, mga kapatid, dito sa background na ito, bakit sa palagay ninyo napakahalaga ng prinsipyong ito para sa mga Kristiyanong alipin noong unang siglo? Paano ito naaangkop sa ating sariling sitwasyon ngayon kahit wala na tayong sistema ng pang-aalipin, mga kapatid? Bakit napakahalaga nito sa ating buhay ngayon? Ngayon, mga kapatid, basahin po natin ang ating talata. Anuman inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao, yamang at inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting pala na mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoon Hesus Kristo. Colossians chapter 3:23-24. Ang tanong, mga kapatid, sa ating nabasa, sa palagay natin, ano ang pinakamahalagang salita dito sa praises, sa o parirala, sa maikling talatang ito? Bakit, mga kapatid? Ano yun, mga kapatid? Ngayon, tignan natin muna sa talatang 23. Ano man inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ang salitang anuman, mga kapatid, ay napakalawak, walang hangganan. Ito, hindi partikular na tumutukoy si Pablo sa mga banal na gawain lamang tulad ng pagsasamba o pangangaral, kundi sa lahat ng ginagawa natin, kasama na ang ordinaryong trabaho, gawaing bahay, pag-aaral, at maging mga simpleng bagay sa pang-araw-araw na buhay. Ngayon, ang salitang buong puso sa ibang salin, wholeheartedly o from the soul, ay sa Grego, ekpeches, literal na mula sa kaluluwa. Hindi ito simpleng pagganap ng tungkulin, kundi ganap na paglahok ng buong sarili sa ginagawa, hindi kalahati o hindi pabalat-balat lamang. Mga kapatid, ang pinakamahalagang phrases dito o parirala rito ay gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ito ang sentral na aral ng buong talata. Ang pamantayan at motibo ng ating paggawa ay dapat na nakatuon sa Panginoon, hindi sa opinyon o pagmamasid ng tao. Hindi ito nangangahulugang hindi na natin kailangang sundin ang ating tagapamahala o boss sa trabaho. Sa katunayan, nauna na sinabi sa talatang 22 na dapat tayong magsitalima. Ang ibig sabihin ay ang ating panloob na motibo at kalidad ng paggawa ay hindi dapat mag-iba. Depende kung sino ang nakatingin. Next, mga kapatid, talatang 24. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpala na mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesus Kristo. Ibinigay ni Pablo ang dahilan kung bakit natin kayang gawin ito ng buong puso. Yamang inyong nalalaman. Hindi ito basta pag-asa lamang. Ito ay katiyakan. Kaalaman, may katiyakan tayo na tatanggap tayo ng ganting pala na mana mula sa Panginoon. Mahalaga ang salitang mana. Sa Grego, kleromonia. Dito, sa panong iyon, ang mga alipin ay walang karapatang magmana ng anuman ayon sa batas ng tao. Sila mismo ay pag-aari ng iba dahil sila ay binili ng kanilang amo. Hindi maaring magmay-ari. Ngunit sa Panginoon, kahit ang pinakamababang alipin ay may pagkakataong tumanggap ng isang mana, isang gantimpalang hindi ibinibigay sa likas na karapatan, kundi dahil sa biyaya ng Diyos sa mga tapat niyang lingkod. Ang huling phrases, mga kapatid, yung pariralang ito, sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesus Kristo, ang siyang pundasyon ng lahat. Ano man ang ating ginagawa, trabaho, gawaing bahay, paglilingkod, sa iglesia, kung tayo, mga Kristiyano, tayo ay talagang naglilingkod kay Kristo. Kahit sino man ang direktang amo o tagapamahala natin dito sa lupa. Bilang katanungan sa atin, mga kapatid, paano nagbabago ang ating pananaw sa ating trabaho o mga tungkulin kung talagang naniniwala tayo na si Kristo mismo ang ating tunay na ama o amo sa lahat ng ginagawa natin? Sagutin po natin yan sa ating sarili, mga kapatid, mula doon sa ating napag-aralan. Ngayon, mga kapatid, ang aral na makikita natin dito, unang aral, ang ating motibo sa paggawa dapat nakatuon sa Diyos, hindi sa tao. Ang pinaka-sentral na aral ng ating talata ay ito, hindi dapat magbago ang kalidad ng ating paggawa, depende sa kung may nakatingin o wala. Kung ang ating motibo ay upang bigyan lugod ang tao lamang, tayo ay madaling manlalamig kapag walang nagmamasid. Ngunit kung ang ating motibo ay ang Panginoon, palagi tayong magiging masigasik dahil ang Panginoon ay laging nakakakita. Ang ating cross reference, Ephesians chapter 6 verse 6 to 7. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao lamang, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa ng buong puso ang kalooban ng Diyos na maglilingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ngayon, pag-isipan po natin, may bahagi ba tayo ng at sa ating buhay, trabaho, paglilingkod sa iglesia, o kahit gawaing bahay, kung saan mas masigasig tayo kapag may nakatingin? Ano ang maari nating baguhin sa ating pananaw kung ganito ang ating ginagawa, mga kapatid? Ang makakasagot lamang yan, kundi tayo mismo. Next, mga kapatid, aral na makikita natin, pangalawa, ang Panginoon ay laging nakakakita, kaya't walang sekretong pagpapabaya. Dahil ang Panginoon mismo ang ating tunay na pinaglilingkuran, walang sandali kung kailan tayo ay hindi nakikita. Iba ito sa isang tagapamahala ng tao na maaring maiwan ang trabaho, umalis o hindi laging naroroon. Ang Diyos ay palaging nakabantay sa ating puso at gawa. Kawikaan chapter 15 verse 3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Kaya ang tanong, paano nagbabago ang iyong ugali sa paggawa kapag naalala mo na hindi ka kailanman o hindi nakita ng Diyos kahit walang ibang tao ang nakakabantay sa atin, mga kapatid? Next na aral, mga kapatid, pangatlo, may tunay na gantimpala mula sa Panginoon para sa tapat na paglilingkod. Hindi natin ginagawa ang mabuti nang walang saysay o walang kabuluhan. May tunay na gantimpalang naghihintay sa mga tapat na naglilingkod sa Panginoon. Isang mana na hindi maaring ibigay ng sinumang amo sa lupa. Ito ay dapat na maging motivation natin sa paggawa ng mabuti, hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa pag-asa ng gantimpala mula sa Diyos. 1 Korinto 15:58. Kaya nga, mga kapatid, kung minamahal, kayo'y masiga, magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Diyos. Ngayon, pag-isipan natin, nararamdaman ba natin na parang walang saysay o walang napapansin ang ating ginagawa para sa Panginoon? Paano nakatulong ang katotohanan ng gantimpalang naghihintay upang muling bigyan ka ng lakas ng loob, mga kapatid? Kaya nabibigyan tayo ng lakas ng loob at ginagawa natin ang lahat ng bagay na mahusay ang ating ginagawa dahil sa ating inaasahan na ibibigay ng Diyos na mana, mga kapatid. Next, naaral, mga kapatid, pang-apat. Ang prinsipyong ito ay naaangkop sa lahat ng uri ng gawain, hindi lamang sa espiritual na gawain. Binigyan diin ni Pablo na ang prinsipyong ito ay para sa anuman na ating ginagawa, kabilang na ang ordinaryong trabaho, hindi lamang sa mga gawaing espiritual tulad ng pangaral o pagsamba. Ang buong buhay Kristiyano kasamang ating trabaho at pang-araw-araw na tungkulin ay dapat gawin bilang paglilingkod sa Panginoon. 1 Korinto 10:31. Ito ang sabi, kaya kung kayo'y magsikain man o magsiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin nyo lahat sa ikakaluhati ng Diyos. Ngayon, pag-isipan po natin, anong bahagi ng ating ordinaryong buhay, trabaho, pag-aaral, gawaing bahay, ang hindi mo pa nakikitang bilang paglilingkod sa Panginoon? Ngayon, paano magbabago ang iyong pagtingin dito kung ilalapat natin ang aral na ito, mga kapatid? Kung ito ay mula sa Panginoon, ibibigay na natin ang best natin dahil alam natin ang lahat ng ating ginagawa ay walang kabuluhan sa paningin ng Panginoon. Ngayon, mga kapatid, bago tayo magtapos sa ating aralin, meron pong isang bagay o isang kwento. Isipin natin ang isang gwardiya ng gabi na nagbabantay sa isang gusali kung ang kanyang motibo lamang ay upang makita ng kanyang supervisor, maaari siyang antukin o umidlip sa gitna ng gabi kapag alam niyang walang nagsusurvey sa kanya. Ngunit kung tunay niyang naintindihan na ang kanyang trabaho ay upang protektahan ang gusali at ang mga taong nasa loob nito, hindi lamang para sa panonood ng kanyang amo, mananatili siyang alerto sa buong magdamag dahil alam niyang malaga ang kanyang gawain, may nakikita man o wala, mga kapatid. Isa pang halimbawa, isipin ang isang magulang na naglilinis ng bahay habang wala pa ang ibang kapamilya. Kung ang motibo lamang ay ang papuri ng iba, marahil ay hindi na niya lilinisin ang mga sulok na hindi nakikita. Ngunit kung ang kanyang motibo ay ang tunay na pagmamahal sa kanyang pamilya at katotohanan ito, paglilingkod sa Panginoon, lilinisin niya ang bawat sulok dahil alam niya may isang nakakakita kahit walang tao. Ang tanong, mga kapatid, sa dalawang halimbawang ito, alin ang mas malapit sa iyong karanasan? Anong uri ng gawain sa inyong buhay ang maaring malinis ng mas mabuti kung babaguhin ninyo ang inyong motibo mula sa para sa tao tungo sa para sa Panginoon. Kung para sa tao kang naglilingkod, madali kang mapagod. Kung sa Diyos ka naglilingkod, hindi ka mapapagod dahil may naghihintay sa atin ng gantimpala mula sa kapahingahan, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, magbigay po ako sa inyo ng tanong. No, kasi may tanong sa akin to ng mga isang tao o membro ng Church of Christ. Kung titignan po natin sa Mateo 25:40, sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24, walang contradiction po dito. Magkaiba lamang ang diin ng dalawang talata. Ngunit isa ang prinsipyo. Ang paglilingkod natin sa kapwa dapat gawin dahil sa Panginoon. Ito ang sabi sa Mateo 25:40. Ang ginagawa natin sa kapwa ay ginagawa natin kay Kristo. Sinabi ni Jesus, yamang inyong ginagawa sa isa sa pinakamaliit na mga kapatid kung ito ay sa akin ninyo ginagawa. Mateo 25:40. Ang kontekstong ito ay tungkol sa pagpapakita ng awa, pagmamahal at kabutihan sa pangangailangan. Kapag gumawa tayo ng mabuti sa isang taong kabilang sa kanyang mga lingkod, kinikilala ni Kristo na parang sa kanya mismo natin ginagawa iyon. Hindi ibig sabihin na ang taong tinulungan natin ay si Jesus mismo sa literal na kahulugan. Ang ibig sabihin ay lubhang pinapahalagahan ni Kristo ang paraan ng pakikitungo natin sa kanyang mga lingkod at sa ating kapwa. At dito naman sa Colossians 3:23-24, ang tunay na pinaglilingkuran natin ay ang Panginoon. Sabi ni Pablo, ang anumang inyong ginagawa ay gawin ninyong buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang nalalaman ninyo na sa Panginoon ay tatanggap kayo ng gantimpalang mana. Ngayon, mga kapatid, dito naman ang diin sa motibo ng ating ginapaggawa. Halimbawa, ikaw ay nagtuturo sa Bible school o nangangaral, naglilinis ng gusali, tumutulong sa kapatid, nagbibigay o gumagawa ng anumang gawain para sa Panginoon. Hindi dapat ang isip natin ay gagawin ko ito dahil gusto ako ng mga tao. O kaya naman, gagawin ko ito dahil napapansin ako. Kundi ginagawa ko ito para sa Panginoon. Ito ang dapat na lagi nating itatak sa isip natin. Kaya kahit walang nakakita, dapat ginagawa pa rin natin ng buong puso. Ngayon, mga kapatid, paano sila magkakaugnay? Itong nabasa po natin, napakaganda ng pagkakasunod-sunod ng prinsipyo. Sa Mateo 25:40, ang ginagawa mo sa kapwa ay tinuturing ni Kristo na ginagawa mo sa Kanya. Colossians 3:23, kaya kapag gumagawa ka para sa kapwa o sa gawain ng Panginoon, gawin mo ito na parang sa Panginoon mismo. Sa madaling salita, ang tao ang maaring maging tatanggap ng ating paglilingkod. Ngunit ang Panginoon ang dapat maging dahilan at layunin ng ating paglilingkod. Halimbawa, may kapatid na nangangailangan ng tulong. Kung tutulungan mo siya dahil gusto mong makita ng congregation na mabuti kang tao, tao ang naging sentro ng inyong paggawa. Pero kung sasabihin mo, tutulungan ko ang kapatid na ito dahil mahal ko ang Panginoon at nais kong gawin ang kalooban niya, iyan ang espiritu ng Colossians chapter 3 verse 23. At ayon naman sa Mateo 25:40, ang kabutihang ginawa mo sa kapatid ay kinikilala ni Kristo na parang sa kanya mo ginawa. Isang mahalagang punto, mga kapatid. Hindi ibig sabihin ng hindi sa tao na huwag nang maglingkod sa tao. Ito ay madalas na maling pagkaunawa sa Colossians 3:23. Hindi sinasabi ni Pablo, huwag kayong gumawa para sa ibang tao. Ang ibig sabihin ay huwag mong gawing tao ang ultimate reason o pangunahing pinagmumulan ng iyong paglilingkod. Gumagawa tayo para sa kapakanan ng tao. Ngunit ginagawa natin ito dahil sa Panginoon. Kaya ang Christian service ay may dalawang direksyon sa kapwa. Ipinapakita natin ang pag-ibig at kabutihan sa Panginoon. Siya ang tunay na dahilan, layunin at pinaglilingkuran natin. At ito ang magandang application sa church work, mga kapatid. Halimbawa, may isang manggagawa sa church o Bible school. Kung ang kanyang paglilingkod ay nakasalalay sa sweldo, papuri, pagkakilala, posisyon, personal na pabor, o kung sino ang nakakakita, madaling tumigil kapag wala na ang mga iyon. Pero kung ang kanyang puso ay ginagawa ko ito para sa Panginoon, maglilingkod siya kahit mahirap, kahit walang pumupuri, at kahit walang nakakakita. Dahil ang kanyang inaasahan ay hindi lamang gantimpala mula sa tao, kundi ang gantimpala mula sa Panginoon. Colossians 3:24. Ngayon, tingnan natin ang bud sa Mateo 25:40. Ang ginagawa mo sa kapwa ay ginagawa mo sa akin. Colossians 3:23. Kaya ang anuman ang ginagawa mo, gawin mo itong buong puso na parang sa Panginoon at hindi lamang upang mapasaya ang tao. Pinagsamang prinsipyo, maglingkod ka sa tao, ngunit maglingkod ka dahil sa Panginoon. Tulungan mo ang kapwa, ngunit Panginoon ang maging sentro ng iyong paglilingkod. At kapag ginawa mo ito ng buong puso para sa Kanya, kinikilala ni Kristo ang iyong paglilingkod sa kapwa na parang sa Kanya mo rin ginagawa. May isang mahalagang detalye rito. Ang Mateo 25:40 ay nasa konteksto ng mga kapatid ni Kristo. Kaya hindi dapat gamitin ang talata na para bang sinasabi ni Kristo na lahat ng anumang gawin natin kahit sinong tao literal na ginagawa natin sa Kanya. Ang konteksto ay nagbibigay ng tamang kahulugan, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, sa focus ng ating pag-aaral ngayon, ang trabaho sa Panginoon ay hindi dapat ginagawa lamang kapag may nakakakita, anuman ang partikular na sitwasyon sa inyong buhay, ang pinakahinahamon kayo nito. Pangalawa, paano natin maipapaliwanag sa isang bata o sa bagong Kristiyano ang pagkakaiba ng paglilingkod sa paningin ng tao at paglilingkod sa Panginoon? Colossians 3:22-25. Tinutukoy ni Pablo ang mga alipin at Panginoon. Paano natin ilalapat ang prinsipyong ito sa ating modernong konteksto, sa trabaho, sa paglilingkod, sa iglesia at sa tahanan? Pang-apat, ano ang isang praktikal na paraan upang lagi nating maalala na sa Panginoon tayo naglilingkod kahit sa mga ordinaryo at hindi kapansin-pansing gawain, mga kapatid? Ngayon, mga kapatid, bago tayo magtapos, maglaan tayo ng ilang sandali upang personal na pag-isipan ang mga sumusunod. Una, isang bahagi ng aking trabaho, paglilingkod o tungkulin kung saan mas masigasig ako kapag nakatingin. Alin dito ang dapat? Ang tao ba o ang Diyos? Pangalawa, isang hakbang na gawain ko upang gawin ito ng buong puso gaya ng sa Panginoon kahit walang nakatingin. Mga kapatid, kung nagustuhan po natin ang ating natalakay na salita ng Panginoon, maaari po natin i-share sa ating mga kapatid. Ngayon mga kapatid, tayo po'y manalangin sa pagtatapos ng ating pag-aaral. Tayo po'y magsipikit at yumuko. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin ng tunay na kahulugan ng paglilingkod. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon ang aming paggawa ay para lamang sa papuri ng tao, sa halip na tunay na paglilingkod na sa iyo. Panginoon, tulungan mo po kaming gawin ang lahat ng bagay ng buong puso na parang sa iyo mismo kami naglilingkod. Kahit walang tao ang nakatingin, ipaalala mo po sa amin na ikaw ay laging nakakita at may tunay na gantimpalang naghihintay sa mga tapat na naglilingkod sa iyo. Naway ang aming trabaho, paglilingkod sa iglesia at sa pang-araw-araw na gawain ay maging handog na kalugod-lugod sa iyo. At patawarin niyo po kami sa amin nagawang kasalanan. Sa pangalan ni Hesu Kristo po kami nalangin. Amen.
1: Alright, Igniters, that's our good friend, brother Eugene Igniters, in his program Be Devoted. Yes, Igniters, Be Devoted with brother Eugene Igniters every Tuesday at 4 p.m. Philippine time. So catch, please catch brother Eugene. So thank you for that. So have a blessed afternoon to you, brother Eugene. Kumusta diyan sa Abra? So ikagala ko po na ang mensahe ay nagbibigay ng inspirasyon at kagalakan sa mga nakikinig. At isang napakagandang aral na nagpapaalala, no, sa bawat isa na mayroon hangganan ang tao, no? Mayroong hangganan kung siya ay mawala dito sa mundo, no? Kung ikaw ay marating mo yung promesa ng Panginoon, so yun ang napakagandang patutunguhan mo ng isang taong naging faithful sa ating Panginoon, no? So yung sumunod sa kanyang kautusan, no? Yung limang hakbang ng kaligtasan, no? So anim pala, no? Lima, anim na hakbang ng kaligtasan, no? Hear, believe, confess, repent, and be baptized, then living faithfully to the Lord. So once na matanggap natin ang limang hakbang ng kaligtasan, no, huwag na nating bumalik pa sa ating nakaraang buhay. No, baguhin natin ang ating sarili at ibigay ang lahat na serbisyo sa Panginoon. Dahil Jesus said, be faithful until death because you will receive the crown of life. So the crown of life to those who are faithful to the Lord. So but to those unfaithful, to those unrighteous will be cast, you know, into the lake of fire, and that's the day of destruction, no, of your soul. No? So that's why do not forget, Igniters. Do not just remind, no, na itong nasa mundo natin na ating nakamtan or naabalahan ngayon ay isang temporaryo lamang. No? Inaisin natin yung napagandang promesa ng ating Panginoon, yung mga espiritual na mga bagay, mga gawain. No? Mga gawain na espiritual. Hindi yung mga gawain na nasa mundo. No? Dahil remember na ang mundo ay nag-o-offer ng mga bagay na makalimot upang ikaw ay makalimot sa Panginoon. No? So once na ikaw ay makalimot sa Panginoon, no? Ay maging abala ka na sa nag-abala ka na doon sa mga material na mga bagay, no? So that's why if you are willing to follow Jesus, no? Willing to submit, no? Willing to lose everything for the sake of Christ. So thank you, Brother Eugene, for that lesson. And time check now, oras po sa ating studio, las 4:53 po ng hapon. At huwag pong alis, mga kaibigan, dahil susunod din po ang programa ng ating kapatid Brother Rimhart, no? From Naga, Cebu. So from Abra, then let's go back to Cebu where our good friend Brother Rimhart will be set in his slot time. So this is the song, Igniters, and this song, Give Thanks to the Lord.

0: Philippine Studio, and welcome Igniters to our every hour of programming here on Ignite Radio, as on Ignite Philippine Programming Live Igniters. So this is your brother Lizar, yes, your host in this program, the whole entire program on Ignite Philippines. So big shout out to all of you Igniters, and welcome to the Bread of Life with Brother Edgar from Ilagan, Isabela, Philippines, Igniters. So it's so great, it's so good, Igniters, to have Brother Edgar here on Ignite Radio as he continue again Igniters' next edition of his lesson in the On the Bread of Life. So have a blessed evening to you, Brother Edgar. How are you? Brother Edgar, the mic is yours now.
1: Muli, magandang gabi sa atin lahat, mga kaibigan at kapatid sa Ignite Radio. At salamat muli, kapatid na Eliezer, sa iyong patuloy na pag-antabay o tatawag natin pagtulong sa akin upang maging maayos ang gawain na ito sa gabing ito. Kaya purihin ang ating Panginoon. Muli, narito ang iyong kaibigan at kapatid from Isabela, Brother Edgar Ligudini. Tayo po ay patuloy na tatalakay patungkol po sa mga iba't ibang bagay sa ating buhay na ito'y nakakatulong upang lalo pang luminaw, tumibay ang ating mga pananampalataya at maging malinaw yung ating pananaw sa iba't ibang pangyayari sa ating lipunan. Naalala ko po sa isang video na aking nakita, share ko lang, tatawag natin doon, ay mayroon mga ginagawa ng mga tao. At sila'y mga nagtumba-tumba at sabi nga ng isang nag-post ay be sensitive sa inyong mga pagbibigay ng comments. So parang ito'y tumutukoy sa ating tinatalakay noong nakaraan. Na ano ba ang ibig sabihin na tatawag ko natin mga pangyayaring parang totoo na hindi naman totoo. Ayan. So kung maalala po natin noong nakaraan ay tinalakay po natin ang ginawa ng ating Panginoon Jesus patungkol po sa pagpapalayas sa mga masamang espiritu o kaya evil spirit, sabi po doon sa Marcos chapter 1 at chapter 8 at chapter 5 verse. Nakita natin din ngayon, babalik tayo sa chapter 1 na isa pang pangyayari na dapat po natin liwanagin at simulan lang po natin sa chapter 1, then babalik tayo sa lumang tipan para maging malinaw kung ano pa talagang tinuturo ng banal na kasulatan sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating lipunan. Dito kasi sa Marcos chapter 1 ay gusto ko lang basahin, ano po. Sabi po rito sa chapter 1 ay okay. Nagpunta sa chapter 1 verse 21, nagpunta sila sa Capernaum ng sumunod na araw. Sa pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla naman pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalinhan na masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga-Nazaret, na parito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos, ngunit sinutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang tao't sumisigaw at lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito, bagong aral?" Nautusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At buong mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. So papasinin po natin yung sa pangyayari. Basang point po natin ay pinalayas, pinalabas ng ating Panginoon Jesus ang masamang espiritu sa katawan ng isang tao. So isang katotohanan na dapat natin makita ay mayroon bang sinasapian, mayroon bang sabi nga na itatawag natin inaalinhan ng masamang espiritu sa tao. Eh kung sagot po ng iba, hindi totoo. Sabi ng iba ay psychological, pero dito po sa Marcos chapter 1 ay talagang mayroon. Dahil sabi nga diyan ay tinatawag natin na ang ating Panginoon Jesus ay tinatawag natin pinapalabas. So ibig sabihin, mayroon espiritu na pumapasok sa katawan ng isang tao.

0: anyong isang anghel, pero siya isang demonyo. So sa madaling sabi ay tatawag natin, ito ay hindi bago sa panahon ng ating Panginoon at nangyayari nga sa kanilang panahon at nakita po natin, ginawa ni Jesus ay kanyang pinatahimik at pinalabas ang masamang espiritu sapagkat hindi tama na ang isang tao ay pasukin ng isang ibang espiritu sapagkat bawat nilalang ay isang natatangi. Ibig sabihin, unique person na nilikha ng Diyos ng bawat tao, bawat nilalang ay may kanyang sariling espiritu na siyang nakatahan sa ating katawan. Kaya sabi nga natin, totoong ikaw ay yung nasa loob, yung isa, tiyatawag natin spiritual na you. You're spiritual, not the flesh only, dahil yung flesh ay tiyatawag natin may hangganan at mamatayan. Pero yung espiritu mo ay, kahit patay na ang katawan, ay meron pa ng espiritu. Pero ang espiritong yan ay inilagay ng Panginoon sa isang katawan na siyang tahanan ng isang kaluluwa. Pero masama ay tiyatawag natin mayroon masasamang espiritu na siyang tiyatawag natin nakikitira o tiyatawag natin na naninira sa buhay ng isang tao. Kaya babalikan natin mamaya itong Marcos chapter 1. Ang una natin tignan ay tiyatawag po natin, ano nga ba ang sinasabi ng banal na kasulatan sa lumang tipan sapagkat bakit ang Panginoon Jesus ay hindi umayon? Ito'y tradisyon na nangyayari sa kanila, kaya tignan natin sa lumang tipan kung ano ba talaga tinuturo ng banal na kasulatan patungkol diyan. Dahil gusto ko lang patunayan, kung hindi tama sa Old Testament, hindi rin tama sa New Testament, di hindi rin tama sa ating panahon na maniwala at tiyatawag natin sumusunod sa ganyang klaseng gawain o paniniwala sa mga espiritong gumagala o tiyatawag natin strange spirit na binabanggit ng iba at mayroon silang tiyatawag natin nga iba ay laughing spirit at spirit of the etc. Napakarami daw. Yung iba ay tiyatawag natin tumatawa. Yung iba ay tiyatawag natin nagkakaroon ng boses ng ahas, boses ng mga hayop. Ito ba'y totoo? Totoo nangyayari, pero ito ba'y totoo na galing sa Diyos? Ayan. Okay, unahin po natin ang lumang tipan. Ano nga ba ang nais ng Diyos patungkol dyan sa bagay na yan? Ayon po sa Exodus chapter 22, ay meron tinuturo ang ating Panginoon Jesus, Panginoon Diyos, sa pamagitan ni Moses sa panahon na siya nagbigay ng kanyang makautusan sa mga Israel dahil sila ay lumabas galing sa tiyatawag po natin na sa Ehipto sa panahon na yan, pero bibigyan po natin pansin bago po yan ay ano ba ang nangyari? Tingnan po natin yung mayroon lang nangyayari noong unang panahon. Ano po? Dito sa tiyatawag natin na Exodus chapter 7 ay sa panahon ni Moses. Ano po? 7:11. Sabi po riyan sa 7:11 ay 11. Nang magkagayon, pinatawag ng paraon ang mga paham at mga salamangkero at pinagaya ang ginawa ni Aaron. So dito ay sila ay tumutulad sa, kasi ang background ay tiyatawag natin na inihagis ni Aaron, yung kanyang tiyatawag natin na baston ay naging ahas, yung kanyang tungkod, sabi po riyan sa verse 9. Ano? Then tinularan naman ng mga salamangkero ay nagawa nila. At naging ahas. Kaya lang sa verse 12, inihagis nila sa lupa ang kanilang mga tungkod at naging ahas din. Ngunit ang mga iyon ay nilunon ng tungkod ni Aaron. So ibig sabihin talagang mayroon din palang nagagawa ang mga iba. Mga salamangkero o tiyatawag natin mga iba't ibang ugali. Ano, 7:22, tingnan pa natin. Sa 7:22, Exodus pa rin. Sabi riyan, ngunit nangyari. Okay. Ngunit nangyari na ito ang mga salamangkerong Egyptyo sa pamagitan ng kanilang lihim na karunungan. Kahit lalong matigas si Paron, ayaw pa rin nila pakinggan sina Moses at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. So, sa mga pangyayari kuminsan ay tatawag natin na nagagawa din ng mga iba. Kaya dito ay ang punto lang natin ay mayroon nakakagawa ng mga bagay na parang tiyatawag natin kamangha-mangha na dapat paniwalaan o dapat natin tularan. Pero ano nga ba sabi ng Biblia? Okay, isa pa. Dito sa Exodus chapter 8 verse 18, ano? Sabi po riyan, pinilit ng mga salamangkero na magpalitaw ng niknik sa pamagitan ng lihim nila karoon, ngunit wala silang magawa. At ang mga tao ay hayop patuloy na pinahirapan ng mga niknik. So, sinusubukan ng tatawag po natin mga salamangkero na gumawa ng mga himala tulad ng ginagawa ng ni Moses at Aaron, ngunit hindi nila kayang gawin. So, sa madaling sabi, ang punto natin diyan ay talagang tinatawag natin mayroon nangyayari at ito ay nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya hindi po natin sinasabing hindi wala tayong paniniwala, naniniwala, pero hindi dapat paniwalaan na iyan ang katotohanan. Naniniwala kayo nangyayari, pero iyan ay hindi ang katotohanan. Okay, dapat malinaw sa atin yan na nangyayari, pero hindi iyan ang katotohanan. Isa pang verse, 22, Exodus chapter 22, verse 18. Okay, sige. So, dito ay maliwanag na, ang point ko dito ay mayroon ang nangyayari. Pati sabi nga dyan sa Exodus 22:18, ang mga mangkukulam ay papatayin. Okay. So ito yung mga normal sa narinig natin sa ating kapaligiran. Pag mayroon kang mga naramdaman na sakit at pupunta ka sa mga manggagamot, sabi nila ikaw ay nakulam, ikaw ay tiyatawag na barang, ikaw ay may nagalaw na hindi mo nakikita. So, ito nga nangyayari sa kanila at parang totoo nga naman dahil pag sila pumunta sa mga manggagamot ay tiyatawag natin gumagaling naman. So, ibig bang sabihin sila'y totoo na dapat natin paniwalaan? Ano ba ang mas mahalaga? Yung nakikita mo na parang totoo o yung sinasabi ng Diyos na buhay? Okay. Ano nga ba ang pananaw ng Diyos patungkol sa mga bagay na ganyan? So, ibig sabihin, may nangyayari nga dyan ay dahil ba nangyari, paniwalaan mo na? Dapat mo na bang tanggapin? Dapat mo sabihin, totoo? Ang binabanggit ko ay nangyayari pero hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Dahil hindi naman lahat ng nangyayari ay totoong nangyayari pero hindi yan ang kalooban ng Diyos. Nililinaw po natin. Tulad po nga sabi natin, nakita natin sa video na pinost ng isang journalist, sabi doon ay pinakita niya sa kanyang tiyatawag natin na video na mayroong mga taong nagsitumba at para nangingisay at sila'y tumatawa, etc. ang kanilang ginagawa at kanilang tingin, ito ay gawa ng Panginoon at umaayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ano ba ang totoo? Dahil ba naranasan ng isang tao, totoo na yon? Okay. Tingnan po natin ang sabi ng Biblia dito pa rin sa Exodus chapter 22 verse 18. Ano, mayroon pong verse diyan na nagsasabi sa verse 18 kanina, nasabi po natin ang kalooban ng Panginoon sa mga ganitong klaseng gumagawa, sabi doon ay may death penalty pala, no? So ibig sabihin hindi ito katanggap-tanggap. Hindi ito nais ng Diyos dahil sila, sabi riyan, ang mga mangkukulam ay papatay. So, sino ba ang mangkukulam? Ang mga taong nakikipag-ugnay sa mga strange spirit or evil spirit or dead spirit. Sila ay tiyatawag natin may ugnayan. Kaya pag may patay, sabi nga doon, pinupuntahan. Kaya mga manggagamot ay tinuturing din parang isang mga mangkukulam. Okay, tingnan po natin. Sa Levitico chapter 20 verse 27, 20 verse 27. Sino man manghuhula o tumawag sa mga espiritu ng mga namatay na maging lalaki o babae ay babatuhin hanggang sa mamatay. Sila na rin ang may kagagawan sa sarili nilang kamatayan. So dito sa utos ng Panginoon ay maliwanag na binabanggit siya na hindi pinapahintulutan ng Diyos na dapat ang tawag, tiyatawag natin na makiayon sa mga manghuhuli. Yung word nga manghula-hula, ibig sabihin hindi sigurado, baka sakali ang hula. Ano? Pag sinabi hula-hulaan mo, tingnan mo kung saan. Yan. Ibig sabihin ay pakiramdaman mo lang kung saan yung tama o saan yung totoo. Diba? Kaya sabi ng Biblia, wala sana ganon. O kaya tumatawag sa mga espiritu ng mga namatay. So, ibig sabihin, ito yung mga gawain ng mga espiritista, mga albularyo na kinakausap ang masama espiritu ng mga yumaon na pinapasok daw sa katawan ng isang tao at nagsasabing siya daw ay si ganito o ganoon. Na ang mga tao naman ay naniniwala sa yung iba kanilang ginagawa ay kanilang nilalagyan ng isang damit na itim para sa ganoon ay manto tawag ng iba upang sa ganoon ay kanilang kausapin. Kaya ito po isang bagay na nangyayari. Pero sabi po riyan sa verse 27, Levitico chapter 20, verse 27, sino man manghuhula o tumatawag sa mga espiritu ng mga mamamatay na maging lalaki o babae ay batuhin hanggang sa mamatay. So, ibig sabihin, ito isang seryosong paglabag sa kalooban ng Panginoon sapagkat ang kanyang sinasabi na kaparusahan sa mga taong nakikiayon, sumusunod, nakikipractice ay kamatayan. So, grabe. Ayaw. So, ibig sabihin, ayaw ng Diyos. Kaya ang ating Panginoon Jesus sa kanyang ministeryo, nang siya nangangaral, pag mayroon siya nakita, pinapalayas niya sapagkat ayaw ng Diyos ang mga bagay na yan. So, ibig sabihin, pinapatunayan ni Jesus na ito ay katuruan sa lugantipan na hindi dapat bigyan ng pansin. Ibig sabihin, kaya doon sa Marcos chapter 1, balikan natin mamaya, ito'y kanyang pinalayas sapagkat labag, kontra, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Okay, tuloy po natin. Dito sa Levitico chapter 19, verse 31, Levitico 19:31. Sabi niya, huwag kayong sasangguni sa mga manghuhula o sa mga tumatawag ng espiritu ng mga namatay. Kayo ituturing na marumi kapag sumasangguni kayo sa kanila kung si Yahweh ang inyong Diyos. So maliwanag na sinasabi ng Diyos, huwag daw tayo sasangguni. Ayaw ng Diyos. So ibig sabihin, dapat sa atin, imbes na sa espiritu, sabi niya sa manghuhula o kaya tumatawag sa espiritu, bakit di ka sumangguni sa Diyos? Sa pamagitan ng iyong dalangin na ikaw ay gagabayan ng Panginoon. Hindi yung word na okay, sasangguni, tatawagin yung ginagawa ng mga ibang grupo, mga kulto, na kaya tawag natin, ay tumatawag sila ng espiritu, ng anuman espiritu, at sinasabi niya ko si ganito at nagsasalita. At sabi riyan, sa banal na sulatan ay huwag sasangguni sa mga manghuhula. So, ibig sabihin, maging ang mga horoscope, between, palad, ano pa, tarot na tinatawag nila, at yung iba pang kaugalian dito sa parte ng Isabela o Cagayan, yung word pag isang bata ay nagkakasakit at kanilang sasabihin ay para mapagaling daw, dapat palitan ang kanyang pangalan. Ayun, anong kanilang ginagawa? Sabi ko, espiritu ng plato o kaya itlog. Kasi pag pinatayo yung itlog na nakapapatayo mo yung tatawag natin yung itlog na meron ko nakita noon eh. Nung bata kami ay nasubukan namin yan. Pagpipilahin kayo at magsasabi ka ng pangalan para yung pangalan ng lalaking ito ay mapapalitan, parang alias. At pag napalitan, ito ay magagaling. You know, nasubukan ko yan nung ako'y maliit, elementary. Kinaalala ko doon ay sinubukan. Then kahit ang sasabihin mo pangalan, hindi tatay. Pag ang pangalan ay nauukol sa taong yan, tatayo yung itlog. Eh, sabi doon, doon nagsimula ang paniniwala ng mga tao na pag may sakit ay ganun din. So, ibig sabihin, sa pamagitan ng pagtay, pagbibigay ng pangalan ay dapat mapalitan. Ano? Ito daw ay nagbibigay lunas kay gumaling nga naman. Kaya hanggang ngayon, yung taong iyon, naalala ko ay classmate ko sa elementary, hanggang sa high school, ay ang kanyang pangalan ay Federico. Oh, Federico, pero binigyan siya ng alias dahil bundod sa pangyayari yun ay kanyang Pedro. Yan, Pedro ang pangalan. Kaya ang point ko hanggang ngayon ay Pedro pa yung tawag sa kanya. So, ibig sabihin ay naniniwala, pero sabi ng Biblia ay huwag daw tayo, sabi riyan sa 1931, ay huwag kayong sumangguni sa mga manghula tumatawag ng Espiritu. Na tayo daw ituturing na marumi. So, ibig sabihin, ayaw ng Panginoon. Meron din mga ngaral dito sa parte ng Isabela. Naalala ko nung unang panahon, sabi nila sila ay naparito at tinawag daw sila ng Diyos. At kinausap naman natin, then sabi niya ay sila'y pinadala ng Diyos dito sa Isabela, Ilagan. Then, pangalawang kanila sinabi ay ang pangalan daw ng Ilagan ay masama, malas. Kaya darating ng araw, sabi nila ay papalitan dapat ang pangalan ng Ilagan upang darating ang biyaya. Iyan ang mga haka-haka ng mga pastor yan. Naalala ko, pastor, mga pastor yan na Pentecostal. Sabi na sila ay pinapangunahan ng Espiritu at yun daw sabi ng Espiritu sa kanila na dapat palitan ang pangalan ng Ilagan. Ayan, dahil yung word Ilagan ay tiyatawag natin parang umiiwas. Pero hindi nila alam yung word Ilagan ay nagsisimula sa letter Y noon una, Ilagan. Pero dahil nga sa pagkasabi ay naging normal na ginamit yung word IL, Ilagan. Kaya sabi nila umiiwas. Pero sa loob ng pananatili ko rito ng mahigit 30 taon ay hindi naman naging malas kundi nagiging maayos naman. Kaya ang mga nagsasabing malas ay sila minalas, wala na sila rito. Meron pa na iwan na isa dyan. Okay, so ang point ko rito ay tiyatawag ko natin parang panghuhula. Na sabi riyan, tiyatawag natin tumatawag, kaya sabi tinuturing na marumi. Kaya bakit sa pangalan ba nagdadala sa atin ang tiyatawag natin na swerte o malas? No. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga biya at pagpapala, hindi sa pangalan, kahit anumang klaseng pangalan bigay sa iyo, ay tayo lang nagbibigay ng kahulugan. Although sa Old Testament, New Testament, ang kanilang mga pangalan ay mayroon kalakip na kahulugan. Pero hindi iyon pangalan ang siyang tiyatawag natin nagbibigay, nagkokontrol sa buhay natin, kundi ang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Di ba? Kaya, okay, so dito sa Levitico ay nakita natin na ito'y sinumpa ng Panginoon. Yung mga taong nakikiayon sa ganyang klaseng gawain. Dahil sabi niya, sumanggunig, okay, so tiyatawag natin sila'y, tiyatawag natin na curse ng Panginoon. Kaya sabi niya, kayo ituturing na marumi. O marumi. Sabi sabihin, talagang hindi ito karapat-dapat. Okay, tuloy pa natin. Dito sa Levitico pa rin, chapter 20, verse 6. Ang sino man sumasangguni sa mga manghuhula o sa mga tumatawag sa mga espiritu na mga namatay na ay kasuklasuklam at ititiwalag sa sambayanan. Oh, napakaligpit po. Kaya ito ay kasuklasuklam. Ibig sabihin parang paggawa ng isang immoral na bagay na kontra na word kasuklasuklam. Ibig sabihin hindi katanggap. Tanggap mga kaibigan at kapatid. Ano? Kaya walang dahilan na ikaw at ako ay makikiya paglaro sa ganyang klaseng mga aktibidades sa ating lipunan. Halimbawa, pag may kinakikita na subukan ko, wala naman, napakalaki ang kawalan sapagkat sabi niya, kasuklasuklam. Wala naman, anong wala? Sabi nga dyan sa verse ay talagang ito ay kasuklasuklam, titiwalag sa bayan. Oh. Ang tingin kasi na iba ay wala daw mawawala. Napakalaki. Dahil ito ay paglabastangan sa kalooban ng Panginoon na sa Kanya tayo dapat lumapit at sa Kanya tayo mangusap lamang at magtiwala. Okay? So yung mga bagay na nakita natin, kamatayan, ang hatol dyan sa Exodus, Levitico, at mga gumagawa ay tiyatawag natin mga sila'y kasuklasuklam. Ibig sabihin, hindi katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon. So, sa madaling sabi ay hindi dapat gawin. Pero ang mga Israelita ay tatawag natin talagang hindi marunong kung minsan sila ay pasaway. Ano po? Dahil sila'y pasaway, ay tingnan po natin. Kaya sa panahon, ang tatawag po natin sa Lumantipan ay maging sa panahon ni Daniel. Ano, tingnan po natin. Sa panahon ni Daniel ay mayroon na ganyan na tiyatawag natin paniniwala, hindi lang sa Ehipto galing, dahil alam po natin ang background ng Exodus Levitico ay sila'y galing doon sa Ehipto na maraming pagsamba sa mga iba't ibang espiritu. Ngayon, sila'y inilabas ng Panginoon na sana huwag na sila magkaroon ng ganong klaseng practice. Kaya lang ay nagkamali pa rin sila at sila'y matitigas ng kanilang ulo. Kaya ang dahilan at ako'y naniwala na sila'y pinarusahan ng Diyos. Bakit natin sinasabing pinarusahan sila ng Diyos? Dahil sila ay tinatawag natin na pinahintulutan ng Diyos na sila ay tangayin ng kaaway. Sabi nga ng Diyos sa kanila noon, hindi kita iiwan ni pababayaan. Ngunit bakit nangyari na sila ay igupo ni Haring Nebuchadnezzar at sila ay tinalo at sila ay dinala mula sa Jerusalem at dinala doon sa tinatawag po natin na lugar ng Babylonia. So, nang sila ay nandoon sa Babylonia, ay common sa kanila yung pakikiusap sa mga espiritu o ano pa man. Tingnan po natin halimbawa sa Daniel chapter 1 verse 20. Sabi po riyan ay sa lahat na kanyang may sangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na hindi hamak ang kalaman nila kaysa sa masalamang kero at inkantador ng mga kaharian. So ibig sabihin, sa Babylonia ay common din yan na practice na ginagawa, pero nakikita natin kung sino si Daniel. Si Daniel na pinili niya maglingkod sa Diyos, sumunod sa Diyos, at nakita po natin na nakakahigit ang kanyang kaalaman kaysa sa mga taong gumagawa ng mga salamangkero at inkantador o mga nakikipag-usap sa mga espiritu. So ang point ko lang diyan ay mayroon. Practice doon, kaya ginagawa. Eh sabi ng mga espiritu, nauna pa kami dahil sa lumantipan ay meron. Hindi ko na sinasabing wala, mayroon. Pero ang tanong ay, ito ba ay kalugod-lugod? Ito ba ay umaayon sa kalooban ng Panginoon? Okay, chapter 2. Sa Daniel chapter 2 verse 2, sabi riyan, dahil dito pinatawag niya lahat ng salamangkero at engkantador, manggagawa at manghuhula upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. So dito ay sinusubukan ngayon na tinatawag natin makita ang kanilang kapangyarihan kung mayroon silang kakayahan, abilidad na sabihin ang panaginip ng hari. Pero sa madaling sabi ay hindi sila magtagumpay sapagkat ang meron sa kanila ay mga ibang espiritu. Pero dito sa verse 27, chapter 2, verse 27. Sabi po riyan sa verse 26, si Daniel na tinatawag na Belsasar ay tinanong ng hari, masasabi mo ba ang aking mga panaginip kung may paliwanag at may paliwanag pagkatapos? Sumagot si Daniel, ang hiwagang hinihili ng hari ay hindi may paliwanag ng sinuman, pantas, engkantador, salamangkero at astrologo. Ngunit, pwede, mayroon pong isang Diyos na sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at sa pamagitan po ng iyong panaginip ay inihayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. So dito ay binabanggit na walang kakayahan, may limitasyon ang kanilang kapangyarihan upang magpaliwanag sa mga panaginip ng isang hari. Kaya sabi naman ni Daniel, mayroon isang Diyos sa makapangyarihan na dapat natin paniwalaan na siya magkahayag. Okay? So ano pa? Dito sa chapter 4 verse 7, Daniel pa rin ha, chapter 4 verse 7, natin natin. Dumating naman ang mga salamangkero, engkantador, manghuhula at mga astrologo. Sinabi ko sa nila sa aking panaginip, ngunit di nila maipaliwanag. Oh. So nakita natin talagang may limitasyon. Chapter 5, verse 7. Okay, laktawan natin. Chapter 5, verse 7. Okay, basahin ko. Pasigaw niyang pinatawag ang mga engkantador, manghuhula, astrologo. Sinabi niya sa mga ito, pararamtan ko ang purpura, kukwentasan ko ng ginto at gagawin kong pangatlong tao sa kaharian ang makabasa at makapagbaliwanag sa sulat na yon. So dito ay tatawag natin wala silang kakayahan na nag-interpret. Pero ang tanging nakapag-interpret yan ay walang iba kundi si sino? Si Daniel na siyang apuspos ng espiritu ng ating Panginoon. Kaya sabi nga riyan, sa, kung babasahin po natin, sa kaharian, okay, chapter 5, sa kaharian mo, meron isang taong kinakasihan ng Espiritu ng Banal na Diyos noon panahon ng iyong amang si Nabucodonosor. Nagpakita siya ng pamihirang katalinuhan tulad ng katalinuhan ng mga Diyos. Ang lalaking iyon, ang hinirang noon ng iyong ama bilang pangunahin sa lamang karikatador, kay manghula sa astrologo. Sa pambihiran niya, sabi niya, ay pinatawag si Daniel at kanyang pinaliwanag. Okay? So, ibig sabihin talagang ang mga gawain ng mga taong ito, yung mga hindi member, hindi kasama sa totoong pananampalataya, pinili ng Diyos ay walang kakayahan ipaliwanag. Kaya sabi nga, huwag kayong mag-iayon. So, ang pinupunto lang po natin, maging sa lumang tipan, noong unang mga panahon ay mayroon ng ganyang klaseng pananaw, paniniwala, pangyayari. Ngunit nakikita natin sila ay may limitasyon at may kakayahan ay walang iba kundi ang lingkod ng Diyos. Ano pa? Tignan ko muna. Sa Isaiah chapter 8, meron din, ano? Sa Isaiah chapter 8, verse 19. Okay, tignan po natin. Sinusurvey lang po natin na dahil ito sa panahon ng katawag po natin na si Daniel ay nasa Babylonia. Pero bago sila mapunta sa Babylonia, ay mayroon ng paalaala ang Diyos. Sa pamagitan, nasabi natin ay una, si Moses. Pangalawa, si Linamuhay sa pamagitan ng propeta. Kaya dito sa Isaiah chapter 8, verse 19. Kapag may nagsabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga espiritu at sa mga mahula, marapat lang na sumangguni ang mga tao sa kanilang Diyos at sa mga patay sa ikagagaling ng mga buhay. So papasin pa natin yung kanilang tradisyon, yung kanilang ginagawa sa panahon na yan. So bago sila ma-exile ay talagang naging practice ng mga Israel ang mga bagay ito. Pero practice, ang tanong, ito ba'y totoo? Binabanggit po natin, kahit ginagawa ng mga marami, ginagawa ng unang panahon, hindi nangangahulugan na yan ay tama, kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kundi yan ay karumal-dumal, kasukla-suklam sa harapan ng Panginoon. Okay, Isaiah chapter 19. Okay, 19, bilisan ko lang. Isaiah chapter 19, verse 3. Para maganda. Sabi po riyan sa Isaiah 19:3, masisiraan ng loob ang mga Hipto, magkakaulukan ng isipan, sasangguni sila sa mga Diyosusan, sa mga manggagaway, magkukulam at manghuhula. Ito yung kanilang sinasabi. Pero sabi, ibibigay ko ang Hipto sa kamay ng mga malupit na hari. Ito ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihan Diyos. So ang point dito ay talagang sila ay naghahanap ng katugunan, kasagutan ng kanilang mga dalangin. Okay? 47 verse 9, Isaiah. Ayan. 47 verse 9. Ngunit isang araw sa loob ng isang saglit, anuman sa lamang ka ang iyong gawin, mangyayari ang dalawang bagay na ito. Mawawala sa inyo ang asawa mo at ang iyong mga anak. So dito ay may kalakip na parang pagsumpa ng ating Panginoon. So ito isang katotohanan na dapat natin makita, na pinapaliwanag po natin na talaga hindi ito kalugod-lugod, hindi ito kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Kaya binabanggit po natin kung bakit natin binibigyan pansin ng mga bagay na ito ay sapagkat hindi ito pwede sa harapan ng ating Diyos. Kaya kung papansinin natin mga bagay na yan ay normal. Sabi ko, ang normal. Kaya sabi nga ng mga espiritista ay sila nauna. Yeah, totoo, sabi, mayroon nga. Papatunay na nauna pa sila. Kaya sa mga Kristyanismo, nauna pa sila sa mga ibang ito'y practice na. Kaya dahil ba practice na nauna ay ito ba ay tama na? Dahil ba sila itatawag natin nakita ng unang panahon ginagawa, ito'y katanggap-tanggap na, napatunayan natin na hindi. Dahil ito'y kinasusuklaman ng Diyos, hindi ito umaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung papansin natin, maging sa buhay ni Haring Saulo. Okay, balikan natin ulit ang kasaysayan. Sa buhay ni Haring Saulo, kung maalala po natin, nang tinawag ng Diyos, ang tinatawag natin Israel ay sila ay tinatawag natin binigyan ng kalayaan upang maging isang nasyon. At nung panahon na matanda na si Samuel, ay sila humingi ng tinatawag natin na kanilang leader na kapalit ni Samuel. Kaya ang unang hari ay walang iba kundi si Haring Saulo. Kaya dito sa unang Samuel, chapter 1, verse chapter 26, 28, sorry. Unang Samuel chapter 28 verse 3. Okay. Sabi po riyan, 28, patay na noon si Samuel at pinagluksa siya ng buong Israel. Siya inilibing sa Rama at kanyang sariling bayan, pinalayas ng lahat ng Di Saulo manghuhula at sumasangguni sa espiritu ng mga patay. So dito ay talagang mayroon nangyayari. Maging sa panahon ni Samuel, nagpapaalala, nagtuturo kay Saul noon, ay alam, mayroon. Kaya ibig sabihin talagang ang mga tao matitigas ang ulo kahit ang katotohanan, andiyan yung lingkod ng Panginoon na nagsasabi sa kanila na dapat iwan, ayaw pa rin nilang iwan. Ayaw nilang paniwalaan sinasabi ng mga lingkod ng Diyos. As tulad natin ngayon, pag sinabi ko, ang pakikisalamuha sa masamang espiritu o sa mga espiritu o strange spirit ay kasukla-suklam sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, one time dito ay sabi, may tradition kasi sa mga taga rito, sabi riyan, pag sila daw ay nagsaboy ng tubig sa gabi, sabi doon ay may sila sinasabi na kahit sa Ilocano, tawag doon ng dayo-dayo o kaya lumayo kayo, mga bagay na hindi nakikita o espiritu. Kasi sila ay natatakot na magsaboy ng tubig sa labas, baka makasaboy daw sila ng mga hindi nakikita. So ang point ko ay hindi sa ating panahon lamang, kundi maging nung unang panahon ay mayroon na. Kaya iyan nga pinanindigan ng mga naniniwala dyan. Nauna pa kami kaysa sa inyo. Totoo nga naman, ano? Pero hindi dahil sila nauna ay tama na. Ano? Okay. Ano binasa natin? 23 verse 3 ganina na nang namatay na si Samuel ay pinalays ni Saul ang mga tiyatawag natin mga nakikipag-ugnay sa mga espiritu sa verse 9. Okay, tingnan po natin. Unang Samuel chapter 28 verse 9. Sabi riyan dahil siya ay na problema na ngayon at mayroong kaaway si Saul at wala na yung kanyang tiyatawag po natin advisor. Sino yung advisor niya? Si Samuel. Wala na siyang pwedeng pagsanggunian. Okay, basahin ko na lang. Tuloy ko yung verse 4 hanggang sa verse 9. Ano? Ang mga Pilisteo ay humimpil sa Sunuen Sunem at sina Saulo Saul naman ay nasa Gilboa, nasindak si Saul na makita ang hukbo ng mga Pilisteo at labis siyang nabagabag. Kaya't sumangguni siya kay Yahweh, ngunit wala siyang matnatamong katugunan dahil sa panaginip, sa Urim o sa pamagitan ng mga propeta. Dahil dito, iniutos niya sa kanyang mga tagapaglingkod na ihanap siya ng isang babaeng sumasangguni sa mga espiritu ng mga patay upang siya'y tanungin. Sinabi naman sa kanya ng kanyang mga tagapaglingkod na mayroon ganoon babae sa Endor. Verse 8, nagbalat kayo si Saul, sinama ang dalawa niyang tagapaglingkod na sila'y lumakad gabi nang dumating sila sa Endor. Sinabi niya sa babae, tingnan mo kung anong pagiging kapalaran ko. Kausapin mo ang espiritu at sino man sasabihin ko sa iyo. Verse 9, sinabi sa kanyang babae, hindi mo ba alam na pinalayas ni Saul sa Israel ang lahat ng manghuhula at sumasangguni sa mga espiritu ng patay, bakit nilagay mo sa panit ang aking buhay? So dito ay isang paglapastangan dahil sabi po natin, iniutos ng Diyos na palayasin, pinalayas ka dito sa verse 3, pero siya nagipit at wala ng Samuel na mag-advise sa kanya, magsasabi ng dapat niyang gawin, ay naghanap siya ng paraan. Kaya dito nakahanap siya ng tatawag natin taong nakatawag daw ng espiritu ng mga patay. Kaya diyan sa verse 9 ay nakita niya yung babae. Sabi din, pero babae takot naman. Bakit mo ako nilalagay sa panganib ng aking buhay? Dahil alam niya na siya ipapatayin ng mga sundalo pag nalaman. Pero sabi riyan sa verse 10, kaya't nangako si Saul sa pangalan niya. Ginamit pang pangalan ng Diyos. Sinabi niya sa pangalan ni Yahweh, sinasabi ko niya, narinig ako ni Yahweh, hindi kanya kaparusan dahil sa pagawa ko sa iyo. Oh, talagang napaka-sure naman ano, na si Saul, sabi niya, ginamit pa sumpaman, text man sa pangalan ng Diyos, ay walang mangyayari sa iyo. Talagang parang si kumpare, kaya kung malapit siya sa Diyos, bakit sa Diyos nakipag-usap? Pero ngayon siya nakipag-usap sa isang taong nakikipag-usap sa mga patay, no? Kaya ginawa nga naman ng babaeng ito na siya ay nakipag-usap. So dito ay tatawag natin isang bagay na pagtalikod ni Saul sa kanyang pananampalataya. Kung tutuloy natin basahin, anong nangyari? Pansinin pa natin, ha? At verse 11, tinanong ng babae, kaninong espiritu ang ibig mong tawagin ko? Kay Samuel, sagot niya, nang lumitaw si Samuel, napasigaw ang babae, Sinabi sa kanya kay Saul, bakit pala kayo pala si Saul, bakit niyo ako dinadaya? Sinabi ni Saul, huwag kang matakot, ano ba ang nakita mo? Isang multo na lumitaw mula sa lupa, sagot ng babae. Tinanong ni Saul, ano ang itsura? Isa siyang matandang lalaking nakabalabal, sagot ng babae. Natiyak ni Saul na si Samuel ang tinutukoy ng babae, kaya siya nagpatirapat, nagbigay galang. At tinanong ni Samuel kay Saul, bakit mo binabagag ang aking pamamahinga? Sumagot siya, may malag aking suliranin, sinasalakay kami ng mga Pilisyo. Okay, so dito ay tinatawag natin, parang totoo nga naman, ano? Kaya tanong dito na pumapasok ay, totoo nga bang si Samuel yon ang pumasok? At alam naman niya, di ba? Tutuloy pa natin. Sabi po riyan, tinaligdan ako ng Diyos at ayaw magpahayag sa akin maging mga propeta ng mga palaginip, ipinatawag nga kita upang itanong ko anong dapat kong gawin. Sinabi ni Samuel, bakit magtatanong ka pa sa akin? Gayon tinaligdan ka na ni Yahweh. Yan ang katuparan na pinagsabi niya sa iyo. Inaalis na sa iyo ang pagiging hari at ibinigay kay David. So ang point natin dito ay alam ni Saul na bawal yan. Alam niya na hindi dapat mo sumanggol. Yeah, pero nilabag niya. Kaya ang tanong ngayon niya sa unang Samuel, si Samuel ba yan? Hindi. Sapagkat ang utos ng Diyos kailanman ay hindi niya pwedeng baliin. Kaya pag sinabing huwag, ay huwag. So ang tanong ay sinong espiritu yan? Eh, siyempre sabi natin yan ay strange spirit o pwede kong ilagay na evil spirit na nagkunwaring yan si Samuel. Sapagkat hindi pwedeng labagin ni Samuel ang kautosan ng Diyos. Si Samuel ay naging tapat sa kalooban ng Panginoon. Tinupad niya at siya nagtuturo ngayon, siya lalabag. So hindi po yan si Samuel. Ako'y naniniwala, pinapanindigan po natin yan. Hindi espiritu ni Samuel sapagkat ang kaluluwa ng isang tao pag namatay, hindi pwedeng babalik at tiyatawag natin makipag-usap. Kaya yan po isang pandili lang na ginagamit ng iba. O tingnan niyo, bumalik ang espiritu ni Samuel. Hindi si Panyan. Kaya ang dahilan kung bakit siya tiyatawag natin isa sa mga bagay na siya pinarusahan ng Panginoon dahil hindi siya tumupad. Okay. Then, tingnan din natin si isang hari pa, no? Pangalawang hari, chapter 23. Tingnan po natin. Pangalawang hari, chapter 23, verse 24. Okay, na. 23, verse 24. Okay. 24. Pinalis ni Josias ang mga sumasangguni sa mga espiritu ng mga patay, ang mga manghulas, ang mga diyos-diyosan at lahat ng kasuklasuklam na bagay sa Huda at Jerusalem bilang pagtupad sa kautusan ng saklat na natagpuan ni Hilkias sa templo. So maliwanag na dito, okay, tuloy ko lang, 25. Sa mga hari na una sa kanya ay naging mga sumunod na walang maitutulad sa kanyang katapatan kay Yahweh. Inibig niya ito, pinaglingkuran ng buong puso, kaluluwa at lakas. Sinunod niya ang tuong kautusan. So, madaling sabi ay tinatawag natin meron din hari talagang nanindigan, pinalayas. Si Saul, pinalayas pero naghanap. Pero itong si Josias ay tinatawag natin pinalayas at hindi ito sumangguni. So, ano pong ibig sabihin? Okay. Ano pong gusto natin pahiwatig sa gabing ito sa ating pag-aaral? So, una ay aminit sa lumang tipan, maliwanag na mayroon na pinapraktis ng tao, kanilang ginagawa, ito'y naging kagawian. Ngunit, sabi natin kanina, ayaw ng Diyos. So, ayaw ng Diyos na sila'y sumangguni, makipag-usap sa mga ganyang klaseng espiritu. So, sa atin din bilang Kristiyano, sana ay huwag tayong makiayon. Kaya sabi natin sa panahon, balikan natin ang Marcos chapter 1, ang ating Panginoon Jesus, kaya ang ating Panginoon Jesus nang siya ay nagkatawan tao, ay mayroong ganyan pa rin klaseng practice ginagawa ng mga tao. Kanilang tiyatawag natin na ginagawa. Ano? Ngunit nakita po natin, dito'y sinaway ng ating Panginoon. Dahil sabi diyan sa verse, Marcos chapter 1, balikan po natin, verse 23, bigla naman pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalinhan ng masamang espiritu at sumigaw, anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga-Nazaret, na parito ka ba
1: upang puksain kami, kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos. So sa madaling sabi, alam ng masamang espiritu, alam ng tatawag natin strange spirit kung sino si Jesus, kinilala niya kung sino si Jesus. Sabi niya, kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. So sa madaling sabi, ay tatawag natin nakapagsasabi ng totoo. Totoo yung kanyang sinasabi, pero hindi nangahulugan na siya ay totoo. Okay, ulitin natin, parang marami tayong mga contradicting statement. Totoo yung sinasabi ng masamang espiritu, ngunit hindi nangahulugan na siya ay totoo. Totoo na siya tinatawag pa natin masamang espiritu, pero hindi siya dapat paniwalaan. Kaya dito na nakita na na-meet niya si Jesus, ay sabi riyan ay iniutos ni Jesus sa masamang espiritu na tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. So una na katuruan na pwede natin makita, hindi na isang Panginoon, una na tayo makipag-ugnay sa mga espiritu, masamang espiritu, espiritu naman na matay. Hindi dapat. Pangalawa, hindi tayo dapat pasukan ng espiritu sapagkat ikaw, ako'y may espiritu. Gusto mo bang dalawang titira sa iyo? No, mayroon tinatawag natin isang estranghero na makikitira. Kaya pag may iba pang makikitira, ay istorbo yan. Maninira sapagkat walang paggalang. Sapagkat ikaw nilikha ng Diyos na isang natanging tao na mayroon isang kaluluwa o espiritu na siyang mayroon sa iyo. Ngayon may papasok. So iyan ay isang paglabag sa kalooban ng Panginoon, hindi paggalang sa kayong katauhan. Kaya hindi tayo pumapayag na mayroon ganyan. Pangatlo, ay tinatawag natin, sabi diyan, pinalayas ni Jesus ang espiritu. Pinalabas. So hindi ito pinahintulutan. Tinatawag natin nangyari, pero hindi ibig sabihin na pwede nang gawin. Kaya sabi ng iba, ay tinatawag po natin sila ay nakakaranas ng paggalaw ng masama espiritu. Okay. So dito ay sinasabi na tinatawag natin pinalabas. At anong nangyari? Verse 26, gusto ko lang basahin. Pinangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw at nalumalabas. So sa ating panahon, marami tayo na obserbahan sa ating kapaligiran ang kanilang claim na sila ay pinuspos ng espiritu, kaya anointed by the spirit, sabi nila kanilang karanasan, sila'y nababaliktad, sila'y nangingisay, sila'y nagsasalita ng ibang salita. Tanong, ito ba ay totoong espiritu ng Diyos? Ito ba ay totoo na kalooban ng ating Panginoon? Ang problema pa ay tinatawag natin pag sila'y nagsalita, iba't iba ang kanilang pinagsasabi, iba't iba ang kanilang pinagwiwika. So, paano natin masasabi na ito'y totoo? Habang ang Panginoon Jesus ay tinatawag natin pinapalabas. Kaya sabi doon, ang mga taong nangingisay, natutumba, ay tinatawag mga taong sinapian ng masasamang espiritu. Habang sa banal na kasulatan, ang mga taong pinalayas, pinalabas ang masamang espiritu sa kanila, sila'y nasa mabuting kalagayan, mabuting pag-iisip, mabuting nasa katinuan. Kaya sabi nga po natin sa ating na pag-aral last time, yung lalaki na tinatawag natin na inahalinan sa chapter 5, ay tinatawag po natin siya na ay nakaupo. Sabi riyan eh. Basahin ko lang. Chapter 5, verse 15. Paglapit sa kanya, nila kay Jesus ay nakita nilang lalaking inaalinhan ng demonyo ay nakaupo na ito, may damit na at matino ang isip at sila na. So ibig sabihin, may katinoan, may kaayusan dahil ang Diyos natin ay God of order. Kaya kung ang ginagawa ay hindi na ito normal, nasisira ang iyong kaayusan, hindi ito galing sa Diyos. Ano? Isipin natin, sa loob ng church, sambahan, pagtitipon, meron tayong nakalaan na upuan na dapat pag-upuan ng mga taong sumasamba. Sa loob ng tahanan ay meron tayong tinatawag natin na higaan, lugar kung saan tayo pwedeng mahiga. Ang sahig ay hindi po nilaan na doon mahihiga ang mga tao. Hindi po yan normal. Maliban lang kung tayo nasa tinatawag natin reclamation at wala tayong mahiga, pero yan ay bigla nagtutumbahan. E sabi po yung natumba ay mga taong inahalinhan ng masamang espiritu. Kaya mga kapatid at kaibigan, sa gabing ito, gusto ko lang ibigyan pansin bago magtapos, ay tinatawag po natin ang kahalagahan ng pagkaalam ng katotohanan. Sabi po sa banal na kasulatan, sabi nga ng ating Panginoon Jesus, pagdating, okay, Juan chapter 14, kung di po tayo nagkakamali, ay meron siyang sinabi na pagdating sa inyo ng banal na espiritu. So tayo naniniwala sa banal na espiritu. Kung mayroong banal na espiritu, may masamang espiritu. Kaya ano ba ang kanyang gagawin? Yan pong dapat natin sagutin. Ano? Pag dumating, sabi po riyan, ay sinasabi riyan pag kay 14:26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo ay susuguin ng Ama sa pangalan ko at siya magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat na sinasabi ko sa inyo. Hindi niya sinabi ng ating Panginoon Jesus sa pagdating ng banal na Espiritu ay sasanib sa inyo. Kundi sabi riyan, patnubay. The word na sa iba ay tiyatawag natin na comforter or helper. Ang helper ay tiyatawag po natin kung lalagyan natin ay nasa labas. Ibig sabihin gumagabay. So hindi niya sinabing sasanib na magsasalita. Kaya napakaraming mga bagay na nangyayari na talagang naranasan ng mga kaibigan, kakilala, pero hindi ito nangahulugan na ito'y tama sa harapan ng Panginoon. Sapagkat, panghuling verse, sa Epeso chapter 1 verse 13, ano po? Sa Epeso chapter 1 verse 13 ay meron pong sinabi si Pablo ng ganito, chapter 1 verse 13, kayo nga, kayo may naging bayan ng Diyos na kayo'y manalig sa Kanya at matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita nagdudulot sa kaligtasan, kaya ipinagkaloob sa inyo Espiritu ng pinangako ng Diyos bilang tatak na pagkahirang sa inyo. Bilang tatak daw, bilang patunay. Oh, hindi niya sinabing kayo sinaniban. Kaya mali po yung idea ng iba, ang katawag natin, ginagawa ng iba. Kaya mga kapatid at kaibigan, sa lahat na sumampalataya sa Panginoon Jesus bilang siyang ating Panginoon, tagapagligtas, ay tayo po'y natataka ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin, mayroon sa atin. Kaya ang mayroon sa mga mananampalataya ay ang banal na Espiritu. Wala pong strange spirit, wala pong different spirit sapagkat mayroon isang Diyos, isang Panginoon, isang tagapagligtas at isang Espiritu na siyang tumutulong sa bawat isa sa atin. Kaya nawa mga kaibigan at kapatid, huwag tayong maniwala sa mga nakikita natin sa ating kapaligiran. Huwag tayong maniwala sa mga post-post, kung tinatawag natin mga isa-isa dyan, mga evil spirit dyan. Totoo ang dyan, pero mas makapangyarihan ang ating Panginoon na mayroon sa atin. Kaya huwag tayong matakot sapagkat ang taglay kasama ng bawat mananampalataya ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Okay? So nawa, nakatulong sa atin ang lesson natin ngayong gabi bilang follow-up nung ating lesson last week sa kung meron kayong katanungan. So is yun sa aking tinalakay ngayon ay pwede kayong mag-text sa aking number na 0917-587-0078. Ako yung masiyahan. Nagagalak na makaugnay kayo at magkaroon ng sharing of ideas patungkol po sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. Okay? Dahil wala naman po ang ating oras, ubos na naman. Kaya salamat muli kapatid na Lizar, kapatid na Kirk Panke, pagbigay sa akin pagkakataon na maging bahagi ng Ignite Radio. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ito ang iyong kaibigan kapatid from City of Ilagan, Bliss Village, sa iyong kaibigan Edgar Licodini. God bless us all.
2: Alright, Igniters, that's our good friend, Brother Edgar Igniters from the program The Bread of Life. So you are so very welcome, Brother Edgar. So wag po, mga kaibigan, wag po ninyong, wag po kayong mag-alinlangan, no? Mag-text kaagad. No? Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa ating mga lesson na ating napakinggan, no? So, mayroong numero na pwede natin makontak, no, ang ating kapatid Brother Edgar. So, salamat po Brother Edgar sa napakagandang pagpaliwanag ng kanyang salita. So, good job. So, have a blessed evening to you Brother Edgar. And kumusta po? So, dalangin po namin na kayong lahat dyan ay nasa mabuting kalagayan, no? Taliwas sa panahon ngayon, no? Medyo maulan dyan sa banda ng Luzon at part of the also in northern Luzon. So hope nasa maayos na kalagayan ang lahat-lahat. So oras po sa ating studio, alas 58 na po ng gabi. At wag po kayong alis mga kaibigan dahil susunod na po ang programa na magbibigay din ng inspirasyon at strong sa ating pananampalataya, ang programang The 11th Hour with our good friend Brother Ricky. So from Ilagan, Isabela, we go ahead to Dagupan, Pangasinan. So we have 2 minutes before we go on to another program. So let's play one song, Igniters, and this song, Come, Let Us All Unite to Sing. So this is your brother Lizar is reporting.

0: There's to our programming in this top of an hour igniters. So we have the 11th hour with Brother Ricky from Dagupan, Pangasinan. So shout out to all the brethren there in the Dagupan Church of Christ. And it's so good to have, it's my pleasure to have Brother Ricky in this hour igniters as he continue to share God's word through his program, The 11th Hour. So, shout out pa rin sa ating mga soaking tagapakinig sa Luzon, Visayas, at Mindanao na nakatune in itong oras. Igalak po namin ang iyong presensya na palaging nakikinig sa kanyang salita. Sana po ang sa iyong pagkikinig ay magdudulot ito ng malaking epekto sa ating spiritual na pamumuhay na tayo'y sumunod sa ating Panginoon. So, I hope that this very words today will be convicted to us and to follow to our Lord Jesus Christ. So, shout out to those who are outside of the Philippines. Good morning, good afternoon, and good evening to each of one of you. So, now, the 11th hour with our good friend, Brother Ricky. A blessed evening, Brother Ricky. Yes, bro. Have a blessed evening.
1: Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa aking programang pinamagatang The 11th Hour dito sa Ignite Radio Broadcasting. At ako po ay muling nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos na ako po ay makapagbahagi muli ng kanyang mensahe kasama ng mga ating mga kapatiran nagbabahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang mensahe ng ating Panginoon Diyos ay ating mababasa sa Mateo chapter 11 verse 28. Ito po yung ating pangunahing talata. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ito po ang ebanghelyo ni Mateo na pinasulat ng ating Panginoong Jesucristo. Si Mateo ay isa pong tax collector na dinalaw ng ating Panginoong Jesucristo at siya ay kanyang tinawag. At sabi ng Panginoon ay doon siya tutuloy sa kanya at upang makasama si Mateo at sumunod ang mga maniningil ng buwis. At sa kanilang pagtitipon ay napansin ng mga Pariseo na sinabing, bakit nakikisalamuha ang inyong guro sa mga makasalanan? At ang sumagot sa nagtanong na iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang sinabi ng ating Panginoon doon sa Pariseo na nagtanong na bakit nakikisalamuha ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis? Ito po ang sabi ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 9 verses 12 hanggang 13. Narinig sila ni Jesus at siyang sumagot, hindi nangangailangan na magagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito, habag ang nais ko hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Ayan. So dito ay pinapakita

si Judas Iscariote dahil siya po ay nagbigti dahil ipinagkanulo niya ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tema po ng aking pong ibabahagi sa gabing ito ay harapin ang mga pagsubok. Ayan. May mga panahon sa buhay natin na akala natin ay hindi na natin kakayanin. May mga problema na tilang walang solusyon at mga panahong parang tahimik ang Diyos. Ngunit kapag tayo ay nagpatuloy sa pananampalataya, makikita natin hindi pala tayo iniiwan ng Diyos. Mga kapatid, darating talaga ang pagsubok sa buhay. May mga panahon na mapapagod tayo, masasaktan, at maiisip nating sumuko. Ngunit huwag nating kalimutan na hindi tayo nag-iisa. Tulad po na aking nabanggit kanina, kasama natin ang Diyos. Opo, dahil ayon sa aklat ni Propeta Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kang matakot, ako'y kasama mo, huwag kang mangamba, ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan kita at ililigtas. Yan po ang pangako ng Panginoong Yahweh kay Propeta Isaiah na siya ay ginamit ng Panginoong Diyos na Yahweh upang iparating ang mensahe sa mga Israelita. Yan. Kaya kung ikaw ay dumaraan ngayon ng pagsubok, huwag kang sumuko. Patuloy kang manalangin, magtiwala, at lumapit kay Jesus. Ang Diyos na tumutulong sa iyo noon ay Diyos pa rin na tutulong sa iyo ngayon. Ang aking pamagat sa ating pong pag-aaral, ito ay aking pinamagatan, huwag sumuko sa mga pagsubok. Dahil ang pagsubok ay kagipat na sa ating pamumuhay. At mayroon tayong makikita sa mga Biblia na dumanas ng mga pagsubok na ito at kanya na pagtagumpayan. Ano ang pinagdaanan ng taong ito na kung ating babasahin at uunawain ay wala ng ibang tao na dumanas ng ganitong uri ng pagsubok sa kanyang buhay. Ang taong ito ay isang mayaman at may mga anak at isang araw ito ay nasubok ang kanyang pananampalataya kung hanggang saan ang kanyang tibay. Nawala ang kanyang ari-arian, kanyang kayamanan. At nawala rin ang kanyang mga anak sa isang iglap. At siya ay nagkaroon ng sakit. Binigyan siya ng sakit na isang sugat. Opo. Na nagnanaknak pa mula ulo hanggang talampakan. Labis-labis
ang dumating sa kanyang pagsubok. Subalit, kung ating titignan ang kanyang pananampalataya, ay napakatibay po dahil hindi siya sumuko sa mga pagsubok na ito, kundi siya pa ay nagpasalamat sa ating Panginoon Diyos na Yahweh. At kinutsa pa siya ng kanyang asawa. Walang ibang taong ito ay kundi si Job. Very familiar po ito pagdating sa mga pagsubok. Dahil walang ibang nagbigay ng kahirapan na ito kundi si Satanas. Dahil si Satanas ay mapagparatang at hinamo niya ang Diyos, mga kapatid, na aalisin lahat ng mga biyaya na binibigay sa kanya. At susumpain niya ang Diyos. Kaya't hinayaan ng Diyos na masubok si Job para mapatunayan ang kanyang tibay na pananampalataya. Subalit, hindi nagwagi itong si Satanas sa dami ng kanyang ibinigay na kahirapan. At ano po ang sagot ni Job, mga kapatid? Nung nawala sa kanya ang kanyang mga anak at nawala ang kanyang kayamanan. Ito ang sagot ni Job sa Job chapter 1 verses 20 hanggang 21. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ayan. Dito sa unang talata, ay nagpapakita ng kanyang paggalang. Sumamba pa sa ating Panginoon Diyos sa dami ng kanyang pagsubok na dumating. Nawala ang kanyang mga anak at nawala rin ang kanyang kayamanan. At sa verse 21, ito po ang nakaka-encourage na kanyang kasagutan. Ang sabi niya, hubad ako lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa, si Yahweh ang nagbigay. Si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. Nagpupuri pa si Job sa kabila ng kanyang pinagdaanan. Siya ay sumamba at nagpuri sa ating Panginoon Diyos. Nasaan galing itong mga bagay na ito? Kayamanan, kanyang pamilya. Sabi niya, napakaganda po ang kanyang sagot. Hubad ako lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. So, nandun yung kanyang pagpapakumbaba. Nababalik siya sa Panginoon Diyos. Nawala rin. Wala siyang madadala. Ibig sabihin po ni Job ay sinusuko niya lahat sa Diyos. Hindi niya pinagayabang kung ano ang meron siya. Dahil hindi niya rin ito madadala. At ano pa? Nang siya ay nagkaroon ng sakit, sugat,
ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Yan. Ito ay binigay na naman ni Satanas upang siya ay parusahan at subukin ang kanyang pananampalataya. Opo. Dahil sa mga pagsubok ng mga pinagdaanan ni Job, ano ang mga nangyari? Balikan po natin sa Job chapter 1 verse 22. Sa kabila ng mga pangyari ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya hindi siya nagkasala laban sa kanya. Tignan po natin, mga kapatid, ang dinanas niyang kahirapan sa buhay, pagsubok, subalit hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi siya nagkasala. At kahit na dumating ang isang punto na binigyan siya ng sakit at siya ay kinumpronta ng kanyang asawa at siya ay hinusgahan. Ano ang sabi ng kanyang asawa sa kanya? Sabi niya dito sa ikalawang chapter ng Job, versikulo 9 hanggang 10. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. So, sa talatang ito, si Job ay isang matuwid na tao. Dahil, sabi ng kanyang asawa ay mananatili ka pa bang matuwid? So sa kabila ng kanyang pagdurusa ay nanatiling matuwid si Job at gusto niya ay sumpain ang Diyos at nang mamatay na siya. So pinapakita dito, hinahamon siya ng kanyang asawa na kapag si Job ay sinisilahan sa Diyos ang mga bagay na ito ng kanyang paghihirap at siya ay papatahin ng Diyos. Yun ang kanyang pagkakaakala nitong kanyang asawa. Ano po? Subalit, ano ang sagot niya? Sa kapitulo 10. Ang sagot ni Job, hindi mo ba naiintindihan ang iyong sinasabi? Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi pa natin tatanggapin kung bibigyan niya tayo ng pagdurusa. Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. So pinapakita dito na hindi lang mga blessings ang pinapasalamatan, kundi kahit na yung pagdurusa. Opo. Dahil ang isang tao kapag panay blessings ang kanyang tinatangga, panay pagpapala, minsan nakakalimutan niya na ang Diyos. At kubating ang mga bagay na pagsubok, nasabihin niya sa Diyos, binigyan mo ako ng mga karagyan na ito, mga blessings na ito, pagpapalang ito, ngunit inyuring binawi. At ibang sagot ng mga hindi matibay pananampalataya, nagagawa pa nilang sumpain ng Diyos. Subali, kung makita natin na itong si Job na matuwid, ay hindi niya sinumpa ang Diyos. So dito pinapakita sa banal na kasulatan kung gaano katibay ang pananampalataya nitong si Job na dapat natin ding turaran. Dahil lahat po tayo
ay nakakaroon ng mga pagsubok sa buhay. Hindi lamang po mga mayayaman, kundi gayon din tayong mga mahihirap. Dahil makita natin dito, si Job ay isang mayaman. Ito po. Ang mga mayayaman, sa kapanahunan po natin, nakikita natin na parang wala silang problema. Ano po? Sabal, hindi natin alam kung ano ang kanilang pinagdadaanan. Maaari na wala silang problema sa pera, subalit sa loob ng pamilya. O baka naman sa kanilang physical na pangangatawan. Kaya nga po, may mga taong dumadanas ng mga pagsubok. Apo? May taong pagod sa trabaho. Yan. Yung pong trabahong mabibigat. May mga trabaho na pinaka-iiwasan natin. Ano po yun? Napakarami po. Yung pong mga construction worker. Talagang kailangan malakas ang inyong pangangatawan. Opo. May mga taong pagod sa problema ng pamilya. Ayan. May mga pamilya na nagkakaroon ng problema sa loob. Tulad ng hindi pagkakaintindihan, tulad ng pagkakaroon ng paghihiwalayan ng mag-asawa, ang madalas na apektuhan yung mga bata, yung mga anak. Kaya ang isang problema sa loob ng pamilya. May mga taong nasasaktan dahil sa nakaraan. O paano yung mga bagay na nakaraan na nasasaktan ng isang tao? Yung mga maling desisyon sa buhay. Marami pong mga klaseng pagkakamali sa purian. Yung hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Madalas sila po ay nasasaktan sa mga nangyari nung nakaraan. Dahil sa kanilang maling desisyon na hindi nag-aral ng mabuti. Ano pa? Yan sa mga negosyo na hindi niya pinag-aralan mabuti ang pinasukan niyang negosyo at nalugi. Ayan, kaya marami ang mga taong nasasaktan, nahihirapan dahil sa mga maling desisyon. Ano pa? May mga taong nawawala ng pag-asa. Nawala ng trabaho, may problema sa pamilya. Ayan. So ang isip ay nawawala na ng pag-asa sa buhay. Yan ay sa mga bagay na mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga tao. May mga taong nakangiti sa labas, ngunit sa loob ay may mabigat na dinadala. Mayroon po mga komedyante. Yan, mga napapanood natin sa mga TV. Napakakagaling nila magpatawa. Opo, subalit
mayroon din silang mga mabigat na dinadala. Nakagiti sila, nagpapatawa, subalit kinikimkim nila yung kanilang dinadalang problema. May mga nagkwento yan na mga komedyante. Opo. Kaya may mga pagkakataon na nakangiti sila, mapasaya yung mga tao, subalit mayroon silang mabigat na dinadala, mga problema. Opo, kahit din sa mga magulang, ayan, kahit na po may mga problema, pagharap sa kanilang mga anak, sila ay nakangiti lang. Hindi pinapahalata yung problema para hindi maapektuhan yung mga bata. Kahit na mabigat yung kanilang dinadala. Kaya sa gabing ito, nais kong sabihin sa inyo na may isang taong nag-aanyaya sa inyo. Hindi siya nag-aalok ng pansamantalang solusyon lamang. Si Hesukristo mismo ang nagsasabi, "Lumapit kayo sa akin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan." Kaya ang tanong ay hindi lamang paano ko malalampasan ang problema. Ang mas mahalagang tanong ay lumapit na ba ako kay Jesus? Mayroon po tayong tatlong punto na akin pong ibabahagi. Unang punto, lumapit kay Jesus dahil siya ang ating pag-asa. Sa mga pagsubok sa ating buhay, walang iba tayong malalapitan kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Dahil siya ang ating sandigan. Kaya nga po, doon sa talata na ating pong nabasa o aking pong ibinahagi doon sa Mateo chapter 11, verse 28, na inaanyayahan yung mga Hudyo, yung nasa paligid ng ating Panginoong Hesukristo, na sila ay lumapit sa Kanya. Yung mga taong nabibigatan sa lahat ng problema, lalong-lalo na po sa mga pananampalataya. Opo. At tinawag sila ng ating Panginoon dahil pinapangaralan sila, ibinabahagi ng ating Panginoong Diyos na Hesukristo ang kaharian ng langit at ang kaharian dito sa lupa. Dahil ang mga Hudyo sa panahon nila, ang mga Israelita, sila ay sakop ng mga Romano. Kaya sila ay nagbibigay ng tax sa Roman Emperor. At gayon din sa mga pananampalataya nila, mga Judaism. Pananampalatayang Judaism. Mayroon pong temple tax. Kaya ang mga Hudyo ay labis yung kanilang kahirapan. Kaya yun po ang sabi ng Panginoon. Dahil na mahal sila ng ating Panginoong Diyos Ama na nasa langit, na kanyang
ibinigay ang ating Panginoong Jesucristo bilang handog sa ating kasalanan at pag-asa na tayo ay makarating sa kaharian ng Diyos. Ang paglapit sa ating Panginoong Diyos na si Kristo ay ito ang solusyon sa ating mga problema sa buhay. Dahil kung wala ang Diyos, paano natin ito mapagtatagumpayan? Tulad po ang pangyayari na hindi nagsisi sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo, bagkus na wala ng pag-asa at siya ay nagpatiwakal. Walang iba kundi si Judas Iscariote, kawalan ng pag-asa. Nagkasala siya. Subalit, instead na siya po ay magbalik loob sa Diyos, siya ay nagpatiwakal. Siya ay nawalan ng pag-asa. Ayan. So hindi dapat tayo ganoon, kundi tayo ay lumapit sa ating Panginoon Diyos dahil siya ang daan sa ating mga problema. At siya ang katotohanan. Opo, dahil ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating mga problema na pinagdadaanan ng bawat isa, mga kapatid. Kaya nga po, sabi sa banal na kasulatan, sa 1 chapter 14, verse 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Pinangako ng ating Panginoong Jesucristo yung daan at ang katotohanan na tayo ay lumapit sa Kanya dahil Siya ang katotohanan na magbibigay ng kapayapaan ng ating kalooban. At ano po ang sabi ng banal na kasulatan na siya ang daan ng katotohanan? Dahil lahat po tayo ay dumadaan ng mga problema sa ating buhay. Subalit, tayo ay lumapit sa ating Panginoon Diyos at tayo ay Kanyang iingatan. Ano po ang sabi sa ikalawang Pedro o unang Pedro, mga kapatid? Sa unang Pedro chapter 5 verse 7, "Ipagkatiwala ninyo sa Kanya inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo." Wala na pong magmamalasakit sa atin kundi ang ating Panginoon Diyos lamang na Jesucristo. Na kahit na kala mo'y wala ng pag-asa ang iyong buhay, marami pong mga tao na mga dumadanas na mga pagsubok sa kanilang buhay na walang ibang nilapitan kundi ang ating Panginoong Jesucristo at napagtagumpayan nila. Sa lumang tipan po, mga kapatid, na natili si Job sa mga problema na pinagdaanan niya at hindi niya sinumpaan Diyos, siya ay natiling matuwid. Ibinalik sa Kanya, mga kapatid,
ang lahat na nawala sa kanya. At ito ay lumabis pa. Ayan. Lumabis, ibig sabihin, dinuble ng ating Panginoong Diyos yung mga bagay na nawala kay Job. Ganyan po ang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Buklatin po natin ang ating Biblia doon sa Job chapter 42 verse 10. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan at dinuble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Ayan. Dinuble kung ano po yung kayamanan na wala kay Job, dinuble yan ng Diyos. Pinalitan po. Yan po ang isang pag-asa na nanatili sa Diyos. Gayun din tayo, mga kapatid, na manatili tayo sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Lalong-lalo na po, mga kapatid, na sa pamamagitan niya, tayo ay makakapunta sa Ama. Ugnayan po natin sa ating Panginoon Diyos na hindi tayo makakarating sa ating Panginoon Diyos Ama na nasa langit, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong mga bagay na pinagdadaanan ang mga tao. Una, ang mga Kristiyano, nung kapanahunan nila, napakahirap ang kalagayan ng mga Kristiyano dahil sila po ay inuusig. Ayan. Sila po ay pinapatay. Una, si Saulo ang umusig sa mga Kristiyano kasama yung mga Hudyo. Subalit, nung siya ay tinawag ng ating Panginoon Diyos, siya ay naging lingkod at apostol ng ating Panginoon Jesucristo, siya ay dumanas ng pagsubok at kahirapan sa kanyang buhay. At hindi lamang po siya, kasama din ang iba pang mga apostol. At kung makikita natin na kung saan si Apostol Pablo ay dumanas ng mga pagsubok, kahirapan, pagdurusa sa kamay ng mga Romano. Mababasa po natin yan dito sa ikalawang Korinto, chapter 11, verses 24. Yan. Ito po ang ating mababasa sa Banal na Kasulatan. Umpisan po natin sa verse 23. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon, higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming bisis akong nabilanggo, hinagupit na napakaraming bisis, at madalas na mabingit sa kamatayan. Sino po ang tinutukoy nito, mga kapatid? Sino po ang sinasabihan ni Apostol Pablo? Yung mga nangangahas, yung mga mayayabang na nangangaral. Opo. Dahil si Apostol Pablo ay dito ay binilanggo siya. Opo, ang kanyang kinakausap dito ay yung mga
mga isang mayabang na nagtuturo. Ayan. Dahil dito sa Korinto, ay narito ang mga Grego, gayon din ang mga Hudyo, mga Romano. Subalit, nung kapanahulan nila, may nangangahas na mangaral. Opo. Subalit, pinapakita ni Apostol Pablo dito ang kanyang kalagayan. Opo. Dito sa verse 24, limang beses akong tumanggap ng 30 siyam na hagupit mula sa mga Hudyo. Ayan, tignan po natin mga kapatid. Hindi lamang po sa mga Romano, kundi sa mga Hudyo. At sa verse 25, 3 ulit akong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan pinagbabato. 3 beses kong naranasan mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsan buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. At sa verse 26, sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking kababayan, at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang sa dagat, at sa mga huwad na kapatid. Ayan. So mayroon din mga huwad na kapatid, sabi dito, na nanganib ang buhay ni Apostol Pablo. Kaya kung titignan natin, ang kahirapan ay bahagi ng pagkatawag sa mga Kristiyano. Opo, at sinabi yan ni Apostol Pedro na bahagi ang pagkatawag sa mga Kristiyano ang pagtitiis dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtiis at hindi siya gumawa ng anumang kasalanan na dapat tularan ng mga Kristiyano. Opo. At sabi sa 1 Pedro chapter 2 verses 21 hanggang 23. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat ang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat inyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halit, ipinuubay niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Kung makita natin ang mga apostol, hindi kasama si Judas Iscariote, ay pinuubayan nila sa Diyos na kahit sila ay saktan, sila ay parusahan, sila ay patayin, nanatili silang mapagkumbaba. Ipinuubayan nila sa ating Panginoon Diyos yung kanilang dinaranas. Kaya, kung makita natin, mga kapatid, ang isang Kristiyano ay kahit dumanas tayo ng kahirapan, tayo po ay magpasalamat. Opo. Sabi ni Apostol Pedro doon sa 1 Pedro chapter 4 verse 16, ngunit kung kayo magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Ang mga Kristiyano po dito na dumadanas ng mga kahirapan. Opo. Ano po ang aral sa ating unang punto?
Huwag nating ilagay ang buong pagtitiwala natin sa mga bagay na maaaring mawala. Ilagay natin ang ating pagtitiwala kay Jesus. Ano po yung application natin? Kung ikaw ay natatakot, lumapit ka kay Jesus. Kung ikaw ay nanghihina, lumapit ka kay Jesus. Kung ikaw ay nawawala ng pag-asa, lumapit ka kay Jesus. Huwag mong takasan si Kristo dahil sa iyong problema. Lumapit ka kay Kristo dahil may problema ka. Yan. Ang solusyon po ang ating Panginoon sa Kristo sa bawat nating problema. Ikalawang punto, na tayo ay dumadanas ng mga problema, kailangan natin lumapit sa ating Panginoon Diyos. Kalawang punto, tanggapin ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Paano tayo magiging isang Kristiyano kung hindi natin tatanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas? Kaya nga po, sabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano na huwag nilang ikakahiya ang kanilang pagiging Kristiyano o yung natanggap nilang Ebanghelyo. Huwag po nilang ikahiya kahit saan sila mapunta dahil taglay nila. Opo, taglay nila ang pagmamahal ng Panginoon Diyos sa kanila. Ayan. At sabi dito sa Roma, chapter 1, verse 16, hindi ko kinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Dito sinasabi ni Apostol Pablo doon sa mga Kristiyano doon sa Roma na huwag nilang ikahiya ang kanilang pagiging Kristiyano na sila ay naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Ebanghelyo hindi simpleng magandang kwento. Opo. Ito ang mensahe tungkol kay Hesukristo, ang kanyang kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na muli. Gaano ba kahalaga ang Ebanghelyo po, mga kapatid, na dapat nating tanggapin? Ako po ay natanggap po na ang Ebanghelyo. Ako ay nagsisi sa aking mga kasalanan. Tinalikuran ko na mga bagay na yan. Dahil yan ang gusto ng Diyos. At ikaw ay magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang tayo ganap na kanyang patawarin at tayo ay pagkaluban ng banal na Espiritu Santo. Napakahalaga po ang Ebanghelyo na bawat tinanggap ng mga Kristiyano. May mga natatanggap po ang mga tao na isang mga mahalagang bagay, subalit mas mahalaga ang natanggap natin na kaligtasan espiritual, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At mababasa po natin yan doon sa 1 Corinto chapter 15 verse 1 hanggang 4. Ito po yung ating mababasa. So chapter 15 verses 1 hanggang 4. Samahan po ninyo ako, mga kapatid, na buklatin ang Biblia. Buklatin po ninyo ang inyong mga Biblia po. Yeah. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipangaral ko sa inyo. Ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan na inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ninyong pagsampalataya.
sapagkat ibinigay ko sa iyo bilang pinakamahalaga sa lahat na tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ang sinasabi ng kasulatan. Wala na pong ibang mahalagang tinanggap na mga Kristiyano na mga halagang bagay. Ito ang pinakamahalagang natanggap ng mga Kristiyano. Kaya sabi ng Apostol Pablo, ito ang pinakamahalagang natanggap ko rin, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Na isang bagay, isang pagmamahal ng Diyos na kailanman ay hindi mawawala sa atin. Dahil kinakailangan po natin tanggapin ang Ebanghelyo dahil lahat po tayo ay nagkasala. Yan. Ngunit hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating kasalanan. Naglaan siya ng daan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. John chapter 3 verse 16. Na kung saan gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. Very common po ito, subalit napakaganda pong mensahe ito. John chapter 3, 1 chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalatay sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Inyo po ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat kahit na po tayo ay makasalanan, ay hinandog niya ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. Opo, dahil sapagkat tayo ay nagkasala. Sabi po sa Roma chapter 3 verse 23. Yan. Basahin po natin sa verse 23 ng Roma chapter 3. Ito po yung ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas na ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesucristo. Dahil ang kasalanan ay kamatayan. Opo, yan ang kabayaran natin sa ating Panginoon Diyos. Sa Roma chapter 6 verse 33, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano po yung aral nito, mga kapatid? Ang Ebanghelyo ay paanyaya ng Diyos. Lumapit ka, maniwala ka, magsisi ka, sumunod ka kay Kristo. Kung ikaw ay hindi pa sumusunod sa Ebanghelyo, huwag mong ipagpaliba ng iyong kaligtasan. Marami po nakikinig sa salita ng Diyos, ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Subalit, mangilan-ngilan lang ang sumampalataya, mangilan-ngilan ang tumanggap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Opo, bakit ko po nasabi? Dahil ako po ay isang preacher at evangelist. Nangangaral po ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang po ako, kundi sa iba't ibang bansa na nangangaral ng Ebanghelyo. Kasama ko ang mga preachers. Ayan. At na-experience po nila yan.
na hindi lahat na nakikinig ay sumampalataya. Subalit ito po ang babala, no po, ang babala ng ating Panginoon Diyos. Sa mga ayaw tumanggap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po nananakot ang Panginoon Diyos, kundi ito ay babala at gusto niyang sila ay iligtas sa kaparusahan na ito. Sa mga nakaunawa ng ebanghelyo ng ating Panginoon. At sabi niya dito sa 2 Tesalonica chapter 1 verse 8 to 9 na may naglalagablab na apoy, parurusahan ng lahat na hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus, magduro sa silang walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at dakila niyang kapangyarihan. Mahihiwalay ka sa Diyos kung hindi mo tatanggapin ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Ikaw ay naniniwala lamang sa Ama, subalit sa Anak ay hindi mo pinapaniwalaan, ayaw mong tanggapin ang ebanghelyo, ito ang magiging kalagayan mo. Ang ating Panginoon Jesucristo ang siyang ating pag-asa. Siya po ang ating kaligtasan, mga kapatid. Opo. Dahil ang pagmamahal ng Panginoon Jesucristo ay kanyang hinandog ang kanyang buhay para sa atin. Opo, dumanak ang kanyang dugo para sa ating mga kasalanan. Ganyan po kagandahang loob ng ating Panginoon na Jesucristo sa atin. Sabi ng banal na kasulatan ng Efeso chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan, ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa Efeso, mga kapatid. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ay pinatawad. Ganyan po kasagana kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos na tayo ay kanyang iniibig, mga kapatid. Na gusto niya ay makasama tayo sa kanilang kaharian ng Panginoon Diyos Ama na nasa langit. Opo. Kaya ano po ang gagawin natin? Tanong. Hindi sapat na marinig lamang natin ito. Kailangan nating sundin, mga kapatid. Opo. Tanggapin ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Ano po ang sabi ni Apostol Pedro at mga iba pang mga apostol sa mga nagsisisi sa kanila mga kasalanan? Sa Gawa chapter 2 verse 38. Ito po yung ating mababasa, mga kapatid. Na higit 3,000 katao dito ang sumampalataya at nadagdag ng mga alagad. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo kalikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kalob ng Espiritu Santo. Sa verse 41, kaya't ang mga naniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad na may 3,000 katao ng araw na iyon. Hindi 3,000 katao ang nadagdag, mga kapatid, sa araw na iyon. Ang sumampalataya at nagpapautismo sa ating Panginoong Hesukristo sa pangalan ng Panginoon. Sila ay pinagkalooban ng banal na Espiritu Santo. Napakahalaga po na tayo ay sumampalataya at magpabautismo. Gaano pa ito kahalaga, mga kapatid?
ayon dito sa Roma chapter 6 verse 3 hanggang

Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Yan. Ito po ang pag-asa po, mga kapatid, na tayo ay malilinis ang ating mga kasalanan. Ikatlong punto po, maniwala kay Jesus at manatiling tapat hanggang wakas. Manatili tayo hanggang wakas. Kaya nga po, sabi ni Juan, kanyang sulat, Apostle Juan, dito sa 1 chapter 8 verse 24. Kung hindi kayo maniniwala na ako'y ako nga, mamamati kayo sa inyong mga kasalanan. Yan. Kung ayaw ninyong paniwalaan ang ating Panginoong Jesucristo, kayo ay mamamatay sa harapan ng Diyos. Ang pananampalatay kay Jesus, hindi lamang pagsasabi, naniniwala ako kay Jesus. Yan. Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagsunod. Kaya nga po, sabi sa Santiago chapter 2 verse 17, na ganun din ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Kung wala po tayong kalakip na pagsunod, ay patay po tayo sa harapan ng Panginoon Diyos. Kung tunay tayong naniniwala kay Kristo, makikita ito sa ating buhay. Sundin natin siya. Magsisi tayo sa kasalanan. Maging tapat tayo sa Kanya. Dahil sa Hebrews chapter 5 verse 9, ano po yung ating mababasa sa Hebrews chapter 5 verse 9? At nang siya'y maging ganap, siya ay naging sanhi upang makamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa Kanya. Yan, kung tayo ay maging masunurin sa Kanya, sa ating Panginoon Jesucristo hanggang wakas, ayan, tayo ay ganap po, mga kapatid, dahil sa pagsunod sa Kanya. Pansinin po natin ang lahat ng sumusunod sa Kanya, hindi lamang na mga nakarinig, hindi lamang na mga nagsasabing naniniwala, kundi na mga sumusunod sa Kanya. Napakahalaga po, mga kapatid, na hindi lamang po tayo nakikinig ng Kanyang salita. Lakipan po natin ito ng gawa. Dahil kung makita natin, isa pong may kalakip na gawa si Apostol Pablo, na siya inutusan ng Panginoon Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo kahit dumanas ng pagsubok, kahirapan sa buhay, ay tiniis niya po, mga kapatid. At mga iba pang apostol, sila ay naging masunurin hanggang wakas, mga kapatid, sa kanilang misyon, sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ano po yung aral nito, mga kapatid, sa atin sa ikatlong punto? Ang buhay Kristiyano hindi isang panandaliang desisyon. Ito ay isang buhay ng pananampalataya, pagsunod at katapatan kay Kristo. Ano po yung application po natin? Kapag mahirap, manatili kay Jesus. Kapag may pagsubok, manatili kay Jesus. Kapag ikaw ay nanghihina, manatili kay Jesus.

0: ang ebanghelyo, ang kaligtasan ng ating Panginoon Diyos upang tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian. Opo. Dahil may pangako ang ating Panginoon Diyos sa mga Kristiyano na nagiging matatag sa mga bawat pagsubok sa kanilang buhay. Sinabi sa pahayag chapter 22 verse 12 at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa sa inyong ayon sa kanyang ginawa. Ayan. Ulitin ko po. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang gawa. So mayroon pong pangako ng gantimpala sa bawat Kristiyano. Mga kapatid, baka ang seremonya ito ay hindi lamang para sa ibang tao. Baka para sa iyo ito, sa nakikinig sa programang ito. Kung ikaw ay pagod, inaanyayahan ka ni Jesus. Kung ikaw ay nabibigatan, inaanyayahan ka ni Jesus. Kung ikaw ay naliligaw, inaanyayahan ka ni Jesus. Kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, inaanyayahan ka ni Jesus na magsisi at sumunod sa Kanya. Ano po ang ating main text, mga kapatid? Dumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi sinabi ni Jesus na ayusin mo muna ang sarili mo bago ka lumapit. Ang sinabi niya, lumapit kayo sa akin. Ito po ang conclusion sa mensaheng ito, mga kapatid. Mga minamahal, maaaring hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Ngunit alam natin kung kanino tayo maaaring magtiwala kay Kristo Jesus. Kaya tandaan natin ang tatlong bagay. Lumapit kay Jesus dahil siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Katlo, tanggapin at sundin ang kanyang ebanghelyo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Ikatlo, manatiling tapat kay Jesus hanggang wakas dahil ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagsunod. Mga kapatid, huwag nating hayaang matapos ang gabing ito na nakinig lamang tayo. Kung kailangan mo magbago, magbago ka. Kung kailangan mo magsisi, magsisi ka. Kung kailangan mo lumapit sa Diyos, lumapit ka. Kung kailangan mong sumunod sa Ebanghelyo ni Kristo, huwag mo nang ipagpaliban pa. Ano po ang huling talata po natin, mga kapatid? Ano po? Sa Marcos chapter 16 verse 15-16, pumayo kayo sa buong mundo, ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalatay at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Mga kapatid, huwag kang susuko, huwag kang lalayo kay Jesus, huwag mong ipagpaliban ang pagsunod sa Ebanghelyo. Lumapit ka kay Jesus, maniwala ka kay Jesus, sundin mo si Jesus, manatili kang tapat hanggang wakas. Ang buhay natin ay maaaring magbago kapag tunay nating pinili si Kristo Jesus. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio Broadcasting at sa 11 hour na aking programa. God bless po sa inyong lahat.
1: Alright, the others, that's our good friend Brother Ricky Igniters in his program, the 11th hour. So thank you for that, Brother Ricky, for that lesson that you have delivered us today. That's a very strong lesson, Igniters, that we need to ponder it, Igniters. So think about that, to Igniters, that Jesus is inviting you today. So what is your response for his invitation? So think about that, Igniters. Come to me. So I hope so, Igniters, that those words that you have heard today will be grounded into your lives. And amen to that. So thank you for that, Brother Ricky. So time check now is 8:14. So sorry Sister Norma for that delayed your program due to mataas pala ang programa ni Brother Ricky ngayon. So sorry. So don't forget, Igniters, coming up now, our good friend Sister Norma in his program, The Leaders Life Class. So stay tuned.
2: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines right here on Ignite Radio.